0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: Micros
2: two.
1: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto, ang DJX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DJX 500.
6: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
8: May

0: Positive ka lang natin. Let's go.
1: Dito, masaya lang kahit may lahat na para bang pagkati lang. May sa baba, sa taas meron ng David, Pasco, M. Jacinto, Oro, Trigo, Bruno, Nico, Joseph, ay, baka naman, Pablo!

0: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng pag-asa, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpas sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagana ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon yun sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatataga ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate at Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinaka-apektado, at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang

0: assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ngayon para pangisda habugos nga rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture ino sa naging babasihan nga listahan han mga parauma nagahayupan para pangisda ang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos nga nasod para matagan hinhinabang hairap pag uuma. Kundi in ang mga qualified pikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usang parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatuho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng araw han RSBSA enrollment form na digbutang ang maging kikinhanglan ng impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyan valid government ID, photocopyan dokumento hantuna nga ginaatiman ngan hantitulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiteri ton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba barhan pagparehistro. Ang nasabi nga proseson pagrehistro, involuntaryo nga waray bayad, sanglit pakatunangan magparehistro. Kay kung restrado, check ang mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon. Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
0: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon, kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito. Crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
5: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang. Sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
5: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
5: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
5: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
5: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
5: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
5: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
5: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
6: Madalas na pag-ihi,
7: paglabo ng mga mata
6: at mamamanhid ng mga paa.
7: Baka
6: may diabetes ka na,
7: mag-DTX 500.
6: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract
7: na may pinakamataas ng ORAC value
6: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
6: DTX 500.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio,
1: favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
5: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
4: DTX 500! DTX 500!
6: Kamusta pong muli ang ating mga taga-subaybay, welcome po sa ating programa, ang DTX 500 and
7: Mighty C
6: Health Alert. Kami ang inyong mga health patrollers. Ako si Ted Reyes at kasama pa rin natin si Doc Farlan Sindak. Kamusta, Doc Far?
7: Thank you, Sir Ted. Kamusta naman ang ating mga tagapakinig? Hopefully, nakainom na ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C upang laging may protection tayo laban sa mga sakit.
6: Dapat lang. Doc Far, hindi lahat ng sakit ay makukuha po mula sa mga mikrobyo.
7: Tama ka dyan, Sir Ted.
6: Oo, ang ibang karamdaman kasi ay dulot ng unhealthy lifestyle, lalong-lalo na ang mga habits na nakakapagpahina ng iyong immune system.
7: Actually, Sir Ted, hindi ka naman basta-basta magkakasakit eh.
6: Oo.
7: Pag may disiplina ka sa pagkain.
6: Tama.
7: Ang sobrang pagkain lang naman ang dahilan kung bakit lumilitaw ang mga iba't ibang uri ng mga malulubhang sakit.
6: Exactly.
7: Karamihan sa mga lifestyle diseases kasi ay nagmumula sa sobra-sobrang pagkain ng matatamis, mga maaalat na pagkain, mamantika, processed foods, at kasama na dyan, Sir Ted, ang mga bisyo gaya ng pag-inom ng alak at paninigarilyo.
6: Tama, Doc Far. Anyways, ngayong araw, isa-isahin natin ang benepisyong maibibigay ng araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, ang alkaline vitamin C para sa ating kalusugan.
7: Yes, Sir Ted. Importante ang araw-araw ng pag-inom ng DTX 500 at Mighty C. Sapagkat nakakatulong ito upang maiwasan ang pagbara ng mga bad cholesterol sa ating mga kaugatan.
6: Oo.
7: Dulot ng mga free radicals. At sa panahon natin ngayon ay dumadami ang tumatangkilik ng mga fast foods. Ika nga, no? At ang mga pagkain na yan ay mataas ang bad cholesterol content.
6: Naku, sinabi mo pa, Doc Far. Ang problema ng kasi sa bad fats, Doc Far, once na-expose ito sa free radicals, ito ay naninigas at ito ay kumakapit sa mga kaugatan natin na pwedeng mag-cause ng pagbara. Ngunit, kung sapat ang supply ng antioxidant sa katawan, ito ay maaaring mapigilan. Kaya, kailangan na naka-DTX 500 at Mighty C talaga, Doc Far, araw-araw.

0: Master Ted, pag may problema ka pa naman sa blood circulation, maaari itong humantong sa hypertension o ang pagtaas ng blood pressure or stroke at heart problem. Take note po sa ating mga listeners, alam niyo po ba na mas marami po ang namamatay dahil sa baradong ugat kumpara sa cancer? Kaya ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C, the alkaline vitamin C, ang magpapababa ng chance na magkaroon ng atherosclerosis o pagbara ng mga kaugatan.
1: DTX 500!
2: Ako si Cynthia. Dati, may insomnia. Humaba ang hemoglobin ko at naging anemic. Buti na lang, na-save ang health ko ng DDX 500. Dahil 2 weeks lang, naging mahimbing na ang tulog ko. Umalik sa normal ang hemoglobin ko at di na ako naging anemic.
1: DDX 500, mabibili sa mga butika.
3: Ito pa, Dr. O, pinoproteksyonan ng DDX 500 at Mighty C ang inyong atay.
0: Tama.
3: Ang tanong ay kung paano? Ganito po yan. Ang atay ang nagproproduce ng glutathione para sa ating katawan. Ito ang pinakapotent na klase ng antioxidant na tumutulong sa ating atay upang iwasan ang pagkasira nito dahil sa free radicals. Isipin mo yun, Doc Far, kahit yung atay natin alam nito eh.
0: Galing, no?
3: Oo, na kailangan natin ng antioxidant. Kung umiinom ka ng DTX 500 at Mighty C araw-araw, pinupukaw nito ang mga na-oxidized na glutathione upang muling magamit ng ating atay.
0: Tama ka, Sir Ted. Kaya dapat araw-arawin, ha? Ang pag-take ng DTX 500 at Mighty C. At itong glutathione ay isang strong antioxidant. Ang problema lang, Sir Ted, madali itong maubos.
3: Yun.
0: Kaya kinakailangan natin ang karagdagang antioxidant na makukuha natin sa pagkain ng prutas at gulay. At syempre, Sir Ted, mula din sa DTX 500 na may pinakamataas na antioxidant capacity. Samahan na rin ng Mighty C, the alkaline vitamin C.
3: Yes, Doc Far. Naku, kapos na naman tayo sa oras, Doc Far.
0: Kaya
3: hanggang sumuli ha, mga ka-DTX 500 at Mighty C Health listeners. Huwag nyo rin kalimutang magkape ng DTX Coffee Mix, ang paborito ng lahat, Doc Far. Ang kapeng nakakapag-detox sa katawan.
0: Ako si Doc Far Lansindak.
3: At ako naman si Ted Reyes. Kami ang inyong taga-patrol sa kalusugan, ang DTX 500 and
0: Mighty C Health Alert.
3: Nagsasabing, magandang kalusugan ay pagyamanin, huwag abusuhin. DTX 500.
4: Ako si Roman, taon-taon akong umiinom ng alak at bigla akong nakaramdam ng pagsakit sa tiyan at pangangalay sa likod. Nalaman ng doktor na may bukol ako sa aking atay kaya hirap akong humihi. Nung sinubukan ko ang DTX 500, natunaw ang bukol sa aking atay at nakakaihina ako ng maayos. Epektibo talaga ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Bibili sa mga
1: butika. DTX 500 Health Alert.
5: FM Radio, the vibes,
6: ang lupet.
7: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhin ng mga paa.
8: Baka
7: may diabetes ka na,
1: mag-DTX 500.
8: DTX 500.
7: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar,
8: sugar cane extra,
7: na may pinakamataas ng ORAC value,
8: na epektibo
7: sa pagpapababa ng blood sugar level.
1: DTX 500.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite music radio.

0: power times two.
1: Times two.
0: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: one
2: two.
0: Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DTX 500.
6: Para sa marusog na tayo,
7: DTX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DTX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
6: DTX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambet kapay sa Malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambet kasi Alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio the vibes. FM Radio the vibes.
0: Ang lupet.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: Micros
2: two.
0: Micros Papaya. Sulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: Micros Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo nga birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisina ha Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistro ha RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kaya kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hininga istasyon.
5: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
6: Pimples at rashes?
7: It DTX 500 mo na yan!
6: DTX 500!
7: Ito ay may antimicrobial property
6: na nakatutulong sa pagtanggal
7: at paggaling ng pimples at rashes.
6: DTX 500!
7: Highly recommended
6: ng mga eksperto.
7: DTX 500!
8: Mabibili sa mga butika.
4: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture.

0: Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite Music Radio.

May dalawang magkasamtahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niya...

0: kape, sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momortica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: FM Radio. Good vibes.
1: Ang lupet.
2: The time now on FMR. It's 12:02.
3: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar levels. DTX 500.
4: FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.

Amang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, bigasman o kagagawan ng tao. Iniluluhog namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio. The vibes.
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: FM Radio, the vibes
1: and the facts.
2: The time now on FMR. It's 12:32.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Teenage 1 Plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 Plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E.
4: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee for Tea in 1 Plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilar, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
4: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating malalantunang tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Siyempre po, napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating bunawang Facebook account. Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan. Tara na, kwentuhan na naman tayo. Dito po naman sa ating programa. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. At syempre, bukas na po ang ating po namang numero. Ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido Area na nakatutok po naman sa atin ngayong po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat na yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatutok po naman sa atin, dito po naman sa ating baladudunan. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatutok po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena. DZLQ and DZLT 1FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon. Radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat. Sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM. 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating po namang numero 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating balado dun eh. 0969-226-9623 mga kaibigan.
Yan po yung adi po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag lang po yan mga kaibigan sa adi po naman numero 0969-226-9623.

Ito mga kaibigan, mga katanungan, dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

0: Sabi po dito mga kaibigan na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot, pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po, makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po nating bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis, nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib ng bali. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng bali. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po'y umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o pangihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya po, mas maigi po mga kaibigan kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po mga kaibigan o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaari makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral mga kaibigan, bagamat ang hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang intervensyon maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod. Kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad, ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan nang hindi po nalalagay ng labis na strain sa atin po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si, tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po okay muna ninyo, tatay. Mga. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay, taga saan po si Tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensen, opo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon may resa dito sa amin.
0: Sa Jensen, sa...
1: Opo.
0: Mindanao. Ano po? Teka lang po, Tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, Tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drugstore, RV La Pharma Generics, Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po, sige po. Magkatangap ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo, Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, Tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ah, kulay gintong.
0: Opo, tapos opo, yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po. Tawagan niyo po ako, Tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po, sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po, Tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po, Tatay, para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, Tatay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ari po namang rice coffee. Tapos, Tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, Tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ah. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller ulit tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Bilyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kay Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po rin
1: niyo? Isabela, Isabela.
0: Isabela, po. Okay po, Isabela. Okay opo. Po. Nanay, ilang taon na po kayo Nanay Delia?
1: Hanggang na... Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo, no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng sa Sabado.
0: Okay po. Alicia. Wait lang po, Nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV Drugstore. Sa Alicia po yan, Nanay.
1: Opo, Kuya.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV Drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamasahe. Yung gusto namin ay may driver yung drugstore na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, Nanay, sa inyo dyan, na malapit?
1: Ay, hindi naman pharmacy po, grocery na malaki po.
0: O, kasi po, Nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa opo. Abuan Pharmacy natin, pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL opo, Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yun po, Nanay, ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, Nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita nyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ang spelling po ng rice natin,

0: pa-deliver ka dito sa San Juan?
1: Sa Alicia po, nanay, meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, nanay. Sa Alicia mismo, opo, nanay. Yun nga po, yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Farmasya natin. MRV opo, Drugstore. Kuya. Meron po doon. AJL Pharmacy. Tsaka po, nanay, opo, Farmasya kuya. V or Farmasya 5 o Farmasya V Medica. O, yun po yung nanay. Meron na po dyan opo sa Alicia, nanay. Meron na po.
0: Opo.
1: Opo, o, pwede nyo na pumuntahan
0: nyo. Pagsakali, pumunta ako doon.
1: Mm-mm. Puntahan.
0: Bye-bye.
1: Kung sakali po, nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
0: Opo, kuya. Gustong-gusto ko talagang mag-inom ng rice coffee.
1: Opo, niyo. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. Yung pag-iinom po ng ating rice coffee. 2.
0: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
1: Pwede, nanay. 2.
0: Ay, pwede.
1: O 3 o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po. Mas maigi nga po na mas marami. Mas maigi ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yun.
0: Opo, kuya.
1: Okay po.
0: Okay po, kuya. Bye-bye.
1: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
0: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
1: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, RISE, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang 2 hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung hahanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede nyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalibot niyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan niyo rin po ako muli, nanay.
0: Sige, kuya.
1: Okay po.
0: Salamat.
1: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo.
0: Thank you
1: very much po. Maraming salamat po.
0: Bye-bye.
1: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Mga kaibigan, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa paganis sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: FM Radio, the vibes!
5: Ang lupet!
6: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdas Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts 3 libraries. Our main library

0: The time now on FMR. It's 1:30.
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Sirtis sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: Professor Guido David at Secretary Ronald Liamas. Sila ang Cuatro Alas. Kumakasa, rumaratsyada, bumibira, 4 alas, tuwing Sabado ng hapon, dito lamang sa PRTV Prime Media at DZMM Radyo Patrol sa East Renta.
5: Hoy! Nako! Sabado na ulit, 1:30 po ng hapon, nagbabalik ang 4 alas mula sa aming unfiltered last week. Yung unfiltered natin, medyo riot yun, no? Pero nagbabalik din ang ating dating bastardo at kapatid sa Diamante, na si Alan Herman.
6: Woo! Ayun, ang sarap.
5: Ako po, sorry. Ako po si Michael Bahati. Hindi, sorry. Michael Bahati po, ang inyong Ace of Hearts, Alan Herman. Yan.
6: Magandang hapon yan. Po. Sigurado ako na-miss ako nung limang taga-subaybay ko. At yung mga hindi man lang napansin na wala ako last week.
5: Uh-huh.
6: But it's good to be back. Ace of Diamonds po, Alan Herman.
5: Yan.
6: 1.5 hours po tayo magkukulitan dito, mga alaskadora at alaskadora. Stay tuned, huwag kayong kakalas.
5: Totoo ba? Nakasama mo si Lito Atienza nung nakaraang Sabado dahil...
6: At ang yumaong si... si... Oh my God.
5: Nakalimutan
6: ko na.
5: Mababalik ko lang.
7: Roll.
5: Oh, yan. Okay. Wow, what a compliment.
7: Wala rin na kami sa iyong double chin.
5: Yeah!
6: Aray ko. Aray, masakit yata yun.
5: Hindi.
6: Kailala ka, Sheik.
7: Ronald Diamas po. Ang Ace of Spades. Medyo subdued po ako ngayon. Wala akong papalahin.
5: Ay, wala talaga.
6: Wala.
5: Wait.
6: Teka, nauna na yung double chin. Ewan ko ba bakit.
5: Wala daw yun.
6: That kind of hurt. I don't
5: know. Professor,
8: buffering this guy. Whoa.
7: Kasi hair mo, dapat lagi nakatayo yung buhok mo.
5: Saka ba't parang ahit ka ngayon? Akala ko ba ang shaving
8: shape? Nakahit pogi eh. Wala na eh. Luma na yung ano eh. Yung balbas.
6: So your right to vote is not being shaved away.
8: Yeah. I see what you did there.
6: Yes, di ba?
5: Kababalik mo lang, brother.
7: Pali mo ah.
6: Hindi, ako kinukot ko lang yung aking the more infamous to kayo. Of mine, one of my more infamous to kayo. So said na kaya daw siya hindi nabalitaan niyo ba yan?
5: Si Pareng Alan.
6: Daw siya nagpaahit because this is a sign of protest.
5: So yung misteryo nabuksan ng misteryo kasi parang mystery sa atin lahat.
6: Mystery,
5: yun,
6: di ba?
5: Na nagbalbas siya na sobrang itim. Ako nga puti-puti na.
7: habang humahaba yung balbas mo tsaka bigote, nakakamukha na kayo niya.
6: First my double chin and now being compared. Parang I'm feeling attacked here.
5: Alam mo, ang sa trabaho natin dito, syempre ikaw yung dapat na throwing and accepting punches. Kaya dapat marunong kang tumanggap.
7: As a PR man, ikaw yung pinaka-less credible.
5: Yeah! Aray!
6: Wait, I thought, I came to this table, I thought we're all equals, I thought we're all...
8: Guys,
6: this is beginning to hurt.
8: Can we stop it with the personal attacks on each other?
6: What?
8: Oh, konting respeto naman. Grabe naman kayo. Tinitira niyo agad si Alan. Hindi pa naman siya na-convict eh.
6: Sabi ko, konting luha.
7: Grabe naman ang crocodile tears mo. Grabe naman ang crocodile tears mo. Mas marami ka pa lumalabas na luha kesa sa crime water.
8: Easy lang.
7: Wala akong binanggit, ha?
6: Ang
7: tawag ko, crime water. Wala akong binabalatan. Crime water!
6: Wala. No brand. Asa naman, MTRCB, mabuhay po. Magandang umaga po sa lahat ng mga opisyal ng MTRCB. Hindi ko kami masisensor dito.
9: Ang drama ni Prop, ano bang boto mo? Gawa'y baboto para doon, para saan?
10: Boto saan? Wala akong boto. No vote. I abstain.
6: Oh. It assures me, at least it assures me, Prof, that you know as much about what Maki is talking about as our senator judge. A lot of our senator judges do.
10: Is that a compliment?
9: Buti na hindi ka abogado. Kasi kung abogado ka, baka lagay ka sa listahan.
6: Na 30K na ako. Wala na akong pinili ng ano.
7: Yung ibang senator judges, hindi dumadalo. Hindi nakikinig. Tapos pagdating doon, hihirit. Parang ako nung high school. Yung
6: bibida ka sa presentation.
7: Yung late ka.
10: Ikaw pa yung bida. Hindi mo lang pinag-usapan nila.
7: Ganun yung mga rofor eh. May mga rofor din sa Senate, di ba?
6: Wala ko alam dyan dahil Roman ako parate.
7: Sorry.
9: Kahit nag-iisa kang bobo, gwapo ka naman. Bali wala yun.
6: Narinig ko yun. May bagong
9: chanta. May ganun.
6: Saka iyakan yung mga tao. Di ba siya nag-iisang bobong gwapo?
9: Yun. Compliment ba to?
6: Hindi mo alam. He probably doesn't know if he's being praised or panned.
10: Pero sex. Seriously speaking. Hindi ka naman na-bothered sa ano, the fact na yung Senate, they can ano, vote to parang, hindi naman change the Constitution. Pero parang, change yung threshold.
6: This guy.
7: Una, hindi na bago yung Constitution. Coming from Amici.
9: Amici
7: restaurant.
9: Amici.
7: Coming from an Amici
10: restaurant. So two-thirds pa rin.
7: Hindi ginagalaw yun.
10: Hindi ginagalaw yung two-thirds.
7: Ang ginagalaw lang ay yung denominator. Ikaw, matematisyan ka. Alam mo, ibig sabihin, denominator. Kwanto, doctorate sa mathematics.
9: At least common denominator. Yung mga ganun, di ba?
7: Ako since elementary, bagsak ako sa mathematics.
10: So hindi pala pag-usapan kung ano yung denominator ngayon. Kasi hindi pa klaro.
7: Define lang nila. Sino yung mga pwedeng hindi kasama dun sa denominator. Later, pag-uusapan nila, may nagsampan na kagad ng
9: kaso.
7: Hindi pa nga dinedefine kung ano yung ibig sabihin nun.
10: Sa Supreme Court section.
7: Sa Supreme Court.
6: Virtual reality, Vic Rodriguez.
7: Kwan yun. Legal Illuminati.
10: Kala ko si Atty. Topacio yun, yung legal sex appeal.
7: Si Topacio, ang sabi dyan ni Justice Carpio, yan yung isa sa pinakamababa. No? Sa mga...
9: Kala ko si Marcoleta sinabi.
7: Marcoleta tsaka Topacio. Damang nalang siya ng konti, kay Panelo. Na gusto maging Vice President ni Sara.
9: Pero kung hihimukin siya ng mga taga Mindanao daw, sabi.
6: Pero si Atty. Topacio, luminary talaga yan.
9: Anong luminary?
6: Luminary! Di ba pag yung gasol sinindihan mo, mag-i-illuminate?
10: Illuminary. Wow, very bright.
7: For the second time, in a few minutes, funny ka na naman.
10: The return of the comeback of Lito.
6: He's got jokes. Speaking of jokes.
9: Mag-joke na tayo. Sige. Mauna ka kasik.
7: Akala ko, kanina pa tayo nag-joke. Macho din daw si Alan Peter Cayetano. Tulad ni Robin.
6: Macho? Bakit?
7: Sino sabi?
10: Paano man sa?
7: Si Robin kasi bad boy. Si Alan mahilig sa boycott.
10: Mahilig sa boycott.
11: We won't participate to voting.
9: Hindi talaga magpapartisip. Okay nga,
6: hindi magpapartisip.
9: Umalis sila lahat bago magputuhan eh. Di ba?
6: But speaking of boycott, nabalitaan niyo ba? Sabi naman ni Senator Ping Lacson, hindi lang boycott ni Alan Peter Cayetano. Dahil sa bibig na mismo ni Alan Peter Cayetano nang galing.
7: Ano yun sa bibig niya?
6: Mas malamang daw siya ay Miss Traya.
11: I don't want to have a mistrial. Ayoko po na mabasura lahat ng trabaho na ginawa sa trial na to.
12: Nalisan na kayo. Boycott mo, Miss Trial!
9: Oh, Miss, we don't know. We don't know.
10: Well, sabi nga ni Kurt Cobain sa Nirvana, what else can I say? Everyone is...
9: Yon, wag mo na ito na para sa mga batang 90s. Wag mo na natin ito na yan. Wag mo na ka tayo.
10: Hindi na, hindi na.
12: Uupo! Uupo! Luluhon! Lilipad! At magpaparamdam na lang ang apat na senador kay Camille kahit wala sila sa Senado.
9: Sino?
12: Si Marcoleta. Ayaw na umupo. Bakit? Sa impeachment trial. Ay. Dahil mas comfortable daw siya sa wheelchair.
10: Akala ko hindi na makupo.
12: Si Jinggoy. Luluhod. Hindi, ipapasadya sa mga niya. Si Loren. Lilipad.
9: Lilipad na?
12: Kasi pero wala nang problema.
9: Isa.
12: Kasama niya.
10: Si
12: Bato. Si Bato magpaparamdam na lang pag ginalaw na ang baso.
9: Ayun.
12: Yan eh.
13: That the senators that are being detained who are not here right now, that is not their choice. And I think it's unfair to call them out that, you know, their crimes are of, you know, plunder and of theft. Because none of those senators have been convicted.
7: Grabe si Camille, no? Minsan lang magsalita.
12: Tapos?
7: Dinepensahan ka agad yung mga potential plunderer. Fugitive.
10: Pero alleged pa lang naman siya. Potential pa lang naman.
7: Kaya sinabi ko, potential.
10: Potential. Alleged.
12: Pinakore ka agad yung katabi mo.
7: Pero, yun. Minsan ka lang magsalita. Di ayos ayusin mo. Mabilis ka.
9: In fairness.
12: Akala ko kasi Mark yung tahimik eh.
9: Maganda yung accent. Maganda yung accent. In fairness. Prof, ano bang masasabi mo?
7: Arne yun.
9: I actually don't know.
10: Baka international school.
9: Baka. Baka sa ibang bansa nag-aaral.
12: Chismoso kayo.
10: Pero si San Pio pa rin daw, si Sharon Cuneta. At si Camille ay si Sherry Hill.
9: Bakit?
10: Kasi sabi ni Pia, you're nothing but a second-rate trying hard topic.
7: Okay, ulit nga ulit. More emotion. Ulitin mo.
13: Can we stop it with these attacks on each other?
7: Ulitin mo.
10: Emotional.
7: May passion.
9: May
7: passion yan eh.
10: But the second rate trying hard. Happy cat.
9: Yeah. Alam mo, nakausap ko si Ate Shawi eh.
12: Parang kafangfangan.
9: Just to ano, revelation to. First time on 4 alas lang talaga.
10: Dapat sa fanfare yan.
9: Nakausap ko si Ate Shawi. Ang original script pala niyan, you are nothing but a second rate. Trying hard. Kapi ka! Kasi di ba binuhusin niya ng kapi? Binuhusin niya ng kapi.
7: Cut mo na yan.
12: This guy!
7: Anong ginawa mo na absent ka rito? Diba? Sino mga kausap mo kung wala ka rito?
9: Sino?
10: Banatan niya na kasi Alan. Hindi ka na de-defense. Pero ano daw, umalma si Sen Pia sa sinabi ni Sen Cheese na wala daw umapela sa motion ni Senator Irwin na pag-uusapan ang voting threat. Dalawa nga daw silang senador na umalma.
12: Dalawa?
9: Di ba sabi ni Senator Pia, siya lang? Siya lang daw yung...
10: Dalawa sila. Ang sabi nga ni Pia ay, pwede ba to?
7: Pakornihan ko. Episode na to.
14: I asked, tama ba ito na dito to i-discuss? Yun lang, Mr. Presiding Officer, because goes into the heart of this discussion.
9: At least may cardio siya dyan.
12: Speaking of shows,
10: tama ba to?
12: Tama ba to? Speaking of shows, sabi...
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: The time now on FMR. It's 1:45.
16: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
17: ACS!
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: May

0: siya. Malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. The most awaited collab of the season is finally happening. October 17, 2026 at the Lady Sports Complex. Get ready for Unfiltered. Top Loban, the voice behind the hit, Para Luman. Old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers, and it's Showtime performers, Baby Dolls. And fresh from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
2: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah.
1: It's Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,594 silver, 2,994 gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
3: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.
6: Pero bago lahat, nais ko lang batiin, sana nanonood siya. Ang iniidolo ng lahat ng mga Gen X na si Tetchy Agbayani.
7: Uy, uy!
6: Yun lang. Wala naman akong binarating.
7: Akala ko si isa yung sa Shake, Rattle, and Roll.
8: Hindi, shake si Don yung nakahati katawan.
7: Katawan, manananggal na yun.
6: Ito naman, mukhang nakahati din ang katawan. Kaya lang,
7: likewise. Ganun, likewise.
6: Sige, sige.
9: Pero, di ba, si... Sa school bukol, si Miss Tapia ang bito.
7: Uy, uy,
6: saan naman tayo? Kisi!
8: From Benji! Miss Tapia!
9: Naalala ko lang.
7: Kaya nga, nakapanila naman.
8: Kasi nga, school bukol, si Tito Soto ko
9: rin eh. Hindi kasi na-collect ko eh.
7: Nakapanila naman.
8: Nakagito ko na.
6: Nakapanila tayo dito ng di oras.
7: Sabi ng best friend ni Sek.
10: Sino?
7: Former spokes Harry Roque.
6: Ay, best friend talaga yan.
7: Isang tunay na lalaki daw.
6: Yun.
7: In other words, TNL.
6: TNL,
7: ang umaamin sa kanyang pagkakamali patungkol sa pahayag na ng pagkakamali ni John Vic sa asylum application niya.
10: Oo nga, sinabi ka, nag-story ka
7: siya. Hindi charot ito.
10: Hindi charot ito. Hindi joke yan.
7: Hindi yan joke.
9: Hindi joke. Ba't tumatawa ka?
10: Ito lang yung joke niya.
9: Hindi rin charot.
10: Hindi rin charot.
9: Na hindi raw sa langit o sa impyerno ang punta ni Roque. Ayon kay Rimbaud.
10: Hindi.
7: Saan siya po? Hindi sa langit o sa
6: impyerno. Saan
7: siya?
9: E di sa purga. Tori. Isa kasi kung parami yung humba.
6: Sabi ni SILG, John Vic Remulla, I was wrong. Ang status niya is in limbo.
7: Limbo
6: dance. 9 months since he applied for asylum. So normally, 6 months, malalaman mo kung denied or accepted. In this case, it's either denied or accepted. Ayun, purga nga. Purga, Tori.
8: Kala ko limbo. Limbo rock.
6: Magja-John Vic muna ako.
7: Oh, yeah. John Vic, ano?
9: Stomach in.
6: Tapos kailangan masisikip yung mga sok.
9: Double chin in.
6: Masisikip yung mga sok.
10: Hindi naman namin siya inahapi. Gito. Hindi naman inahapi. Ba't pinagtatawanan mo? Kanina pinagtatanggol mo. Ngayon pinagtatawanan mo.
6: Brother John Vic, I love you.
7: We love you. We love you.
8: Pero dahil sa pagbabalik mo, meron tayong mas mabigat.
7: Mabigat.
6: Mabigat ito.
8: Mas mabigat sa'yo na guest natin.
9: Oh, ikaw pinakamabigat dito.
6: Bigat natin. Pinagsama-sama ko pa. By the way, this is figurative bigat.
8: Figurative
6: bigat.
8: Ang sexy ni Mami. Ay, ma'am. Namang tuloy
7: ako. Ay, namang tuloy
8: ako.
7: Nabuking mo na. Wala nang sorpresa.
6: Na talagang they are shocked by the body transformation.
7: Wow. Body transformation.
6: And the mind seems to have gotten sharp. Mamaya ba yan o magagap muna tayo?
8: Magagap muna. Si Tetchy Agbayani ba yan o si Irma Allegri pa
6: yun? Ay, Irma Allegri.
10: Hindi, Irma pa yun. Hati ngayon ka.
6: Baka si Azinit Brio.
8: Yan po sa magbabalik ng...

ang pinagkakatiwala ang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM

0: bilang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaservisyo.
1: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
0: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
2: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
0: Nagseservisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
0: Dahil hindi tumitigil ang balita,
3: umakyat sa anim
0: ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa, ibabalita agad-agad sa PRTV Newsbreak.
3: Ako po si Naomi Timosyo
0: sa PRTV Manila Channel 31.
3: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV.
0: Buong bansa, updated sa bawat balita sa PRTV. Sa Signal TV Channel 31 Nationwide.
4: Hello, live na tayo!
0: Mapapanood din sa free-to-air digital TV. Channel 26 sa Baguio at Iloilo. Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao, Zamboanga at Naga. Channel 36 sa Batangas. Channel 43 sa Cagayan de Oro. Channel 51 sa General Santos.
5: New day!
6: Tayo nagpapauto!
0: Ang PRTV ay sabayang mapapakinggan sa FMR stations nationwide.
6: Problema man yan o simpleng hanash, bring it on!
0: Available din ng live sa YouTube at Facebook. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31. Kahit nasaan ka pa, mapapanood mo pa rin ang 4 Alas with due respect at Just Asking ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31. Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.

0: Oo, nagbabalik na naman ang 4 alas. Siyempre, nagbabalik din ang ating na-miss na alas dito na si Alan Herman, di ba?
1: Natuwa ka ba? Sino naka-miss?
2: Wala yata naka-miss. Unless you took shots at me and you missed. Di ba? Pero I come bearing gifts, mahala.
0: Oy, bearing gifts?
2: I come bearing gifts.
0: May pasalubong ka.
2: Upon my return, meron akong kasabay na guest.
0: Uy, uy,
2: na magiging panauhin natin ngayong araw na to, mga Alaskador. At Alaskadora. Pag narinig din yung word na Larga!
0: Hoy!
2: Larga! Ang ibig sabihin yan, forward. Despite all obstacles, despite all difficulties, larga!
0: Larga!
2: So, forward. Despite the challenges, di ba? Towards progress, towards justice, towards accountability. At ang kumakatawan niyan ay ang ating susunod na guest. Ang kinatawan, Second District of Batangas. Walang iba kundi si Congresswoman Jinky Luistro.
0: Yuhuu!
2: Welcome to Batangas.

0: 4 all'anno. All'anno. Io.
1: Belle se scappate.
0: I like a jingle.
2: Sarah, how are you? Are you stressed?
0: No. In fact, nakapula ako to protect myself from all the bad vibes.
1: Oh, Parang unang sabi mo, kagad tayo natira.
0: But I was to say that I'm happy because finally, natuloy yung guesting ko dito sa kasi I understand, ito ay ano, advent pa yata ng quadcom. Di ba, Michael? Actually, it's been my intention to join this program kasi ako'y aliw na aliw sa inyo. But while I was watching you kanina, I thought of one thing. Gusto ko kayong tanungin.
2: Yes, Chair.
0: May retainer ba kayo?
2: Notary public sa ilalim.
1: Wala man nga kaming briefcase.
0: Parang suking-suki kayo, hindi lang sa sub-judici. Pati libel, suking-suki kayo.
2: At sa MTRCB.
0: Yeah, tama yun. Kanina pa niya pinapakita yung MTRCB. But anyway, congratulations to you guys. Because talagang very successful itong program na ito. No? Kitang-kita natin yung twist. Funny tayo, tapos naiintindihan tayo ng mga tao, and then we bring out the national issues.
2: Yo! Yun na, si Walter Cup.
1: Nakuha na agad. Uwi na. Na-breathing na.
0: 4! Walang kaklas!
2: Baka malaki talent fee nito.
3: Yung tingin nyo ba kung may mga sasampahan kami ng live?
1: Yeah!
0: Why not? Diba? Why not? May mga nandoon sa kabila.
2: Yan.
1: I love the Batman. Napansin
0: mo. Really? Baka epekto to ng impeachment.
1: Bakit? Stress? Nakaka-stress ba?
0: So, sa mga gustong mag-slim down, tulungan nyo kami.
1: Sumama kayo.
0: Sa impeachment, no?
3: Eh, but si Alan, di lumili.
2: Oh, Wala naman tayong kinalaman dyan. I'm just a passive observer looking at events of the day. Yun lang.
1: Tol, meron na tayong bagong set kumukulog sa tignan mo, sa skyline.
3: Tamahan ka na kidla.
1: So far, very positive. Again, from our 6,200 live viewers. Sabi ni Kong Jinky, ingat po sa sub-judice. So.
2: Sub-judice. Ginawa mo naman sub-judice.
1: Ang bilo ko. Parang sub-judice.
3: May doctorate po yan. May doctorate siya.
0: Dapat sila muna yung mag-ingat, di ba? Please do not raise sub-judice questions so I will not be forced to elicit sub-judice answers.
1: Yahoo Attorney Jinky. 30K na yan agad, Kong.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
1: Micros Papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
6: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ng pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan na katutulong

0: ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagtuyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagtuyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim at mga climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph.
1: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam, maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
0: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
4: Pero ano nga ba ang crop rotation?
0: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
4: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
0: At ano ang pakinabang?
4: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
0: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
4: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
4: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
4: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
4: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
4: Malaking tulong sa bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.

0: Congress sa Senate, eh marami na naman kawatan. Wala akong sinasabi.
1: Ibig
0: sabihin marami sa kanila unavailable because of the cases. Kaya specific lang po ito ngayon.
2: Kaya sabi ko sa iyo, kumuha ka ng retainer.
0: Wala akong sinasabi, mas sinabi ko lang. Kasi kakaiba nga yung sitwasyon po ngayon. Ang dami nilang wala.
2: Yeah.
0: Para umaasa ba kayo na itong pag madaming wala, sabi, it goes both ways. Mas madali ma-acquit at mas madali ma-convict o mas mahirap ma-convict. Di ba parang ganon?
2: Tama yun, Michael. Oh. At dapat ipaunawa natin yun sa ating mga kababayan. Nung na-interpret po ang denominator, the meaning of all members of the Senate, hindi lamang po ang bumaba ay boto ng conviction.
0: Yun,
2: kasabay pong bumaba ang boto ng acquittal. And that is very clear.
1: The ratio cuts both ways.
2: Parang misplaced yung sinasabi ng iba na panalo na ang prosecution.
1: Na-lower yung conviction. Yung, na-lower din yung acquittal. The ratio cuts.
3: Di ba ang tawag doon? Mathematics.
1: Yes.
3: Di ba tawag doon?
1: In fact, it is MPE. Multiplicative property of equality.
2: Oh my God.
0: Explain to.
1: Professor, math major. So, it is what it is.
3: Okay, diba, kung di ba kayo nilinervyos dito sa dalawang nag-file sa Supreme Court?
1: Sina.
3: Kine-question yung inyong decision.
1: The virtual reality.
3: Sa impeachment court. Di ba kayo nilinervyos? Yung isang napakagaling na illuminari, si Mike Rodriguez, no? At yung kaibigan ko, na si John Francisco.
0: Yung
3: nakalabang ko sa student council noong 1978.
0: Way back.
3: Siyempre. Di ba kayo kinakabahan?
2: Sek, bago ako sumagot, may retainer ka ba?
0: Yeah!
1: He retains himself.
2: But of course, we understand na it is everybody's right. To go to the Supreme Court,
1: yes,
2: if they
1: indeed
2: feel that there is grave abuse of discretion.
1: Tama naman.
2: Amounting to lack or excess of jurisdiction.
0: Yeah.
2: No? And with all due respect sa kanilang lahat, ito naman, this is not commenting to their petition.
0: Yep.
2: Because as a matter of fact, hindi ko pa nga nabasa
0: yung
2: dalawang petition na nakapile sa Supreme Court ngayon.
0: Academic lang ito.
2: Questioning the ruling of the impeachment court. But even prior to the ruling of the impeachment court, we've been repeatedly saying, we are submitting to the exclusive judgment of the Senate, the impeachment court.
1: Because
2: we honestly believe that this question falls under the doctrine of political question. Pag sinabi po natin doctrine of political question, talagang ini-enforce ang separation of power. Na yung kapangyarihan ng impeachment court ay hindi pwedeng pakialaman ng
0: isang
2: branch ng government.
1: Tama naman.
2: Okay?
1: Legislative versus judiciary. Yan,
2: yes. Yes. But of course, we respect all these petitioners.
3: May natutunan na naman si Alan.
1: Para magiging seemingly intelligent na naman ako. Ang tawag dyan, artificial intelligence.
0: Saksa nga kasi yung naramdaman mo ngayon, parang lumakas ka dahil meron tayong sponsor na nagpapla sa TV ngayon.
1: Pare,
0: nakita mo na ito.
1: Medyo tumitibok ang puso ko. I'm getting going. Larga dahil sa Cobra.
0: Yeah!
1: Dahil sa Cobra.
3: Oy, ingat ka.
1: Will give you the energy to move forward.
3: Ingat ka, baka sumobra tibok ng puso.
1: Ikaw lang yan, Sek.
2: Patiin muna natin yung mga kababayan ko kasi we keep on saying larga, no?
0: Yeah.
2: Yan pong larga na yan. Slogan ko po yan sa Batangas Second District. Yeah. And this reminds me to greet ang aking mga minamahal na kababayan mula sa bayan ng Mabini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo, at Tingloy. Larga!
1: Larga!
3: Congresswoman, may bala ka bang lumarga labas ng iyong
0: district?
3: Yan naman! LSS talaga si Juan,
1: eh, no? Sana. Chair, ano ba?
2: Diyos ko, wala naman akong kakwenta-kwenta para isipin ko pa iyan, ano? At maraming matatalinong tao dyan para napahawk dyan sa national
0: level. Parami ba?
2: Ano bang kwenta naman ng isang congresswoman Luisro para tanungin nyo kung lalahok sa national level?
1: Kasi pero ma'am, napansin ko yung inyong chief of staff sa Offset, biglang napatigil sa kakapista. So, ano ba, ma'am?
2: But anyway, you know, it is always an honor
0: yan.
2: And a pleasure to be of service to your beloved countrymen.
0: No?
2: But to be very honest with you, kung sa mangga, ako'y hilaw pa. Kung sa sinaeng, ako hindi pa nabulak. Kung sa payabas, ako'y bubot pa.
0: Yung
2: tanong na yan ni Sek ay ating ipinauubaya.
0: Yan.
2: Sa mga mas karapat dapat na lumahok sa pang-national.
3: Pero kung ang mangga kasi ng hilaw, mas masarap pag may bagoong.
2: Walang kakalas!
4: Pero kung sinasabi niyo na hello pa kayo, pero ano naman yung na-affect ba kayo ng mga, syempre may mga bashers kayo nakikita sa social media.
2: Super dami.
4: I mean, we have to be honest. Merong ano. I mean, dito konti lang sa Cuatro, alas. Pero sa labas, syempre.
3: Ano ka ba, Guido?
0: Oo.
3: Anong sabi ni Nietzsche?
0: Yeah, Nietzsche.
3: Oo, yung paborito kong philosopher.
0: Sige.
3: What doesn't destroy you will strengthen you.
0: Makes you stronger.
1: Yan, correct.
2: But to answer the question of Prof, no?
0: Yeah, sige.
2: Siyempre, I get used to it.
4: Sana yan.
2: Sa Tagalog, hindi na po ako tinatalba.
0: Yeah.
4: Bulletproof na kayo.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Yung mga positive.
2: Sabi sa solid na lady in red.
1: Yeah. You know what? Na lang if ever I have...
2: Tapos may isa pa. Oh.
1: Okay, sige, patuloy natin yan.
2: Ito, pang Senate po si Kong Lu. No. Yo!
3: Pang Senate. Yes, Chair, you were saying.
1: But of course, I wish to thank the... my colleagues in the House of Representatives, no, kasi alam niyo naman, ang daming naging challenges nitong impeachment na ito ever since nasa clarificatory hearing pa sa House of Representatives, no. But the members of the House remained committed to the mandate of the Constitution. That's why we were able to reach this far. So, it's not just me. It's my colleagues who stood for the Constitution, who stood for accountability mechanism. Kaya kudos sa
3: mga kudos.
4: No, let us call a spade a spade. Let us call a... ako kasi isa
1: para spade si, sa para si Attorney Divina Gracia.
3: Spade.
4: Dahil, kailangan, hindi kasi pwedeng generic lang yung Congress eh. No? Kaya nagbabago yung image ng Congress dahil may mga specific na tao na nakakatulong na baguhin yung image.
3: Agree.
4: At whether you like it or not, isa kayo ron.
3: Yo. Agree.
1: Wow, hindi ko ito binayaran.
5: Wala pa. Karatista yung sa check eh. Pag nagbibinidi,
3: What more?
5: Gusto niyo pa bang makilala si Ma'am Jinky?
3: Gustong-gusto.
5: Dahil kinatouch na natin yung kanyang dapat na Jinky Luis Trong.
1: Ayan na, parang
0: masakak. Ang tanong, tapatan at tarang. Tahan. Tara na, mga atat. Simulan na natin ang Ratatap.
5: Ito na po, Ratatap. Sa tanong, tapatan at tarantahan, mauuna tayo sa pilinas. Pipili ka ng isa sa mga sasabihin namin. Isa, dalawa, tatlo. O naman ang sinasabi doon. At may pangalawa kami, charot o trulalu. Ang charot, hindi totoo. Sabihin mo, ma'am. Charot?
1: Charot?
5: Yan.
1: O trulalu.
5: Una na, pilinas. Unang tanong, ano ang kaya mong ubusin? Ano ito, para hindi siya maput on the spot, masubjudice.
2: Subjudice.
5: E, pinrain natin sa ibang katauhan. Anong kaya mong ubusin? Busin sa box ng pizza. One half, one fourth, o two thirds?
1: Two thirds!
5: Yeah!
4: Grabe sa fraction yan. Ito, pwede mo sagutin, pwede hindi. Anong edad ka nagsimula magka-crush?
5: Yan.
1: Di ba, I'm going to get self-incrimination.
4: 13, 14, o 16?
1: 16!
3: Chair Jinky, life begins at 40, 50, or 60?
1: 40!
5: Yeah! 40-year-old pa.
2: Kong Jinky, anong grade mo sa performance ng prosecution? 70, 80, or 100?
1: 100!
3: Sa buhay,
4: iba yung prosecution sa PR ng prosecution.
5: Iba! Ito, mag-1,000
3: na grade. Easy. Sa buhay, ano mas binaniniwalaan mo? Sa karma o pagiging kalma?
5: Yan.
1: Pagiging kalma.
5: Yeah! Before the storm.
3: Bigla ka na.
4: Bobo na pogi!
5: Uy!
4: O matalinong machi.
5: Yan.
1: Matalino. Bakit naman ganyan yung choices? Parang hindi na pumili. Pero parehas pangit.
5: Matalino machi. Anong kulay ng rosas ang ibinibigay sa'yo ni hubby? White, yellow, pink, or red?
1: Red!
5: Oh, red!
4: Bakit walang green?
5: Mahirap nun.
3: Green rose. Yung mga leaves.
2: Ito kong Jinky, pero hindi ako sure kung pwede mong sagutin. Sa Lunes, anong in-expect mo sa mga witnesses? Hostile, evasive, or absent?
5: Yan.
3: No comment.
5: In-expect mo. Bakit na
1: nagpasok? Lahat! All of the above! All of the above!
5: Same. Ano ang mga posibleng ganap sa impeachment trial as a whole, ha? May boycott o may mga masyosyokot?
1: Ano ba yung masyosyokot?
5: Takot.
1: What is that? Parang both.
5: Both?
4: Yeah.
1: Both.
4: Hintayin nyo. Revealing yung sagot ko.
6: May meeting yan.
3: Oh. Sir Jinggi, kanino ka mas maniniwala? Kay Baste na wala raw kinalaman at walang pangalang Duterte sa GenCorp? O kay VP Sara na idineklara na ang GenCorp sa kanyang sali?
7: Kasi okay, oh.
1: Well, of course, may admission eh.
3: Yan. Yon.
1: Diba? Yon. In fact, we invoke that. Admission.
3: Yan. Admission already.
6: So, kanino?
1: Kay VP.
6: Yan! Yan. Okay. Okay. Ito na! Sarot o true lalo, ha? Sarot, hindi totoo.
1: Sarot!
6: True lalo, totoo.
1: True lalo.
6: Yeah. Unang tanong, Ma'am Jiggy, pumapatol ka ba sa mga troll at basher?
1: Sarot!
6: Yan!
4: May nagparamdam na ba sa'yo
6: yan
4: sa tawag man o text mula sa kabilang kampo?
6: Uy!
1: Sarot!
4: Agad-agad. Sa maghinay-hinay ka naman sa mga ginagawa mo.
3: Tiyano.
1: Lalo.
6: Wow. Natutunan ang bago.
3: Another conversation for another day.
6: Correct.
3: Nako. Chair, I will put you on the hot seat.
2: Mainit.
1: Kinakabahan naman dyan.
3: Umaasa ka ba na tatakbo muli si Lenny Robredo?
4: Wala akong kinalaman siya.
6: Wala.
1: Eh, bakit umaasa lang naman?
6: Oh, umaasa, diba?
2: Diba?
6: Pupi!
1: At saka, if you will see the social media,
6: yeah.
1: A huge number of Filipino are really pushing for her, diba?
6: Yeah.
1: So, let us not remove the possibility.
3: Yun.
4: So, hindi lang siya sumagot ng true.
2: Nagpaliwala. Chair Jinggi, sa tingin mo, dapat ba taga Mindanao ang tatakbong bilang Vice Presidente ni
6: Lenny.
2: Ni Lenny. Mm. Ni Lenny. Dapat bang taga...
6: Is it essential?
4: Parang may naisip ako.
6: Yan! Hindi si Sal pa na yun. Ako pala, sorry. Mga trapo o alternatibo ba ang dapat na iboto sa susunod na eleksyon?
3: Hindi naman charot o true lalo yan.
2: Pili nuts yan.
6: Ano nangyari
3: dyan? Naniniwala ka ba?
6: Sorry.
3: Alternatibo, hindi trapo.
6: Alternatibo ba dapat ang tumakbo?
3: Dapat ang sinabi mo, Chair, Council, reform your question. You have 2 minutes. Kindly reform. You have 2 minutes.
4: May posibilidad ba na ilaban ka ng iyong partido?
1: I invoke my right against self-incrimination.
6: I object.
4: Okay.
3: Chair Jinggi, ito medyo matindi to.
1: Matindi.
3: Sa tingin niyo ba, Chair, game over na ang impeachment trial?
6: Oy.
1: Charot!
6: Uy, charot!
3: Ano naman?
1: Charot!
6: Hindi pa
1: nga po kami tapos lang
6: kung
1: explain. And take note, may natitira pang isa na article, which is bribery. And after the prosecution, magpre-present pang defense. Mahaba pa po.
2: Kung dapat pangunahan. Gito, Kong Jinggi, sa mundo ng legal na profesyon, naniniwala ka ba sa kasabihan na kapag tumanggi kang tumestigo, tinatanggap mo ang kasalanan?
6: Uy.
2: Pag tahimik ka lang, tinatanggap mo ang kasalanan.
3: That's a pretty good question.
6: Naparad ko kagabi.
2: The silence means guilt.
3: The silence speaks volumes.
1: In some occasions,
4: qualified, ha?
6: Qualified.
1: I said in some occasions. It's not absolute.
3: At yan po,
6: ang Ratata ni Kong Jinggi Luisno.
1: Quatro alas, walang kagalas.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 2:30.
11: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
12: ACS.
13: Ang kinis na niya.
14: In fairness, nag-glow up.
15: May

0: Polycotton, Samanchak, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Discretion na hanggang ngayon wala pa.
5: Tama.
4: Na anti-dynasty bill ang linaw-linaw naman sa ating konstitusyon.
5: Correct. Tama.
4: At nakalagay yan sa konstitusyon dahil tinatanggap ng framers ng ating konstitusyon na isa sa mga pangunahing problema ng ating bansa, political, economic, cultural,
5: yan
4: ay yung mga dynasty.
5: Dynasties.
4: Kaya nakalagay yan sa ating fundamental law.
5: Yes. Tama.
4: Pero for 39 years, wala pa rin batas.
5: Mm-hmm.
4: No, kaya in a way sinasabi ng Supreme Court.
5: Hoy.
4: Mahiya naman
5: kayo.
4: Mahiya naman kayo. No, kaya tingin ko in the next few years, ang usapin dito ay hindi lamang harapin yung mga problema ng ating lipunan, hindi lamang mag-elect ng mga tao
5: yun
4: na bibigyan ng solusyon ng lipunan na yan.
5: Yan.
4: Kung hindi, ayusin talaga yung balangkas ng ating lipunan.
5: Yun.
4: Balangkas, ha?
5: Balangkas, balangkas.
4: Systemic. Systemic,
5: proseso,
4: hindi lamang tao.
5: Yeah.
6: Malalim
4: no?
6: Yan.
4: Kaya mahalaga itong next 2 years na yan. No? Na matuloy man o hindi, yung tinutulak nila Justice Carpio na People's Initiative para dyan sa anti-dynasty na yan. Kung hindi mismo sa pagpili ng mga tao, in the next 2 years, maiksi yan, that will be a decisive moment para sa atin.
5: Yeah.
4: Na pumili ng mga elected officials na hindi nanggagaling sa mga dynasties. No? Yan yung mahalaga. Kaya, again, 2028 will be that decisive defining moment sa ating kasaysayan.
5: No? Agree.
4: Habang nakikipaglaban tayong harapin yung mga problema na yan, impeachment, ICC, Truth Commission, West Philippine Sea, ay dapat isang overarching sentiment dyan ay meron namang mas magagaling na mga
5: Pilipino
4: na hindi bahagi ng mga dynasty.
5: Baka kasama na natin siya ngayon.
7: Yan, oo.
4: Kaya naman yung ating pagpilian.
5: Yan.
7: Sabi mo hindi konektado. Konektado yung sinasabi mo sa tanong ni Ma'am Jinky na ano ang dapat piliin ng mga Pilipino sa darating na eleksyon.
5: Yeah, tama yan, naman.
6: Tama. So, kaya balikan natin yung tanong.
7: Yan.
6: Ako naman yung interviewer.
7: Sige. Parin mo si Sek.
6: Isa lang.
7: Yan.
6: Kumbaga, one statement lang.
7: Yeah.
5: Oh, ako na una.
6: Oh, ikaw.
5: Na yan. Let's go down the table. Ako unahin ko. Treat it like a job interview.
7: Okay.
5: That's it. Choose your politicians the way you would choose an employee. May good moral character, may competence, basics. Treat it like a job interview.
7: Yun ako, kung ikaw job interview, I'll treat it as a father.
5: Yan!
7: Ako sa your children?
5: Hindi.
7: Hindi sa children.
5: Kaboboto ako, iniisip ko yung anak ko. Mga anak ko.
6: Tama.
7: Yung kinagukasan ng mga anak ko.
5: Tama. Yun
7: ang
5: dapat.
6: Lalalim na sagot. Ang tanong po natin ay ano hong maipapayo ninyo sa mga Pilipino sa pagpili ng mga susunod
5: yan
6: na lingkod bayan sa 2022.
4: Yung hindi malilink sa massive corruption. Hindi malilink sa state violence. Crimes against humanity. At yung hindi taksil sa ating bansa.
7: Yo,
4: wala hindi mga China doon. Hindi mga makapili. Hindi mga walang hiya.
6: Binanatan lahat.
7: Wala na tira eh.
8: Wala na natira sa akin eh. So, pero yung sabi nga ng iba, yun nga, yung mga pag-aralan natin, yung mga kandidato natin, tingnan natin yung mga yung history nila, yung performance nila,
7: and
8: yung ano nila, yung background nila.
5: Yeah.
8: Kung meron silang mga corruptions, minsan kahit allegations lang sa ibang bansa, ano na yun eh. Parang naka...
5: That's enough.
8: Pero dito, yung mga meron talagang serious allegations ng corruption, tanggalan na natin sa balote.
5: Yeah.
7: That is enough. Yan na po ang tanong ni Kong Jinky sa programang Usapang Likha. Jinky Luis, no?
6: At siguro, tagdagan natin.
7: Sige, go na.
6: Tagdagan natin, no? In general, dapat unang iisipin ay ang kapakanan ng taong bayan.
5: Yeah.
7: No? Naman.
8: Dapat may puso.
6: Merong tawag dyan eh. Selfless ba?
7: Yo.
6: Baka naman sobra masyado yung selfless.
5: Medyo, medyo.
7: Hindi selfish.
6: Oh, yeah. But at least reasonably, talagang ang nasa priority dapat ng isang lingkod bayan.
5: Servant leadership.
6: Kapakanan ng mga tao.
5: Yes. Diba? Servant leadership.
1: Ang higher purpose.
7: Ang tanong ko, ikaw na ba to?
5: Si Luis bro.
7: Yeah.
6: That's how I explain to my constituents the significance of impeachment trial.
7: Correct.
6: No?
7: Correct.
6: Kasi palagi kong sinasabi sa kanila, hindi po namumuliti ka ang inyong congresswoman doon sa impeachment court. We are simply standing for the Constitution.
5: Boom!
6: Standing for accountability mechanism.
5: Boom!
6: And standing for the best interest of the Filipino people. No? Tayo. Tayo ang mukha ng henerasyon na ito. And let us acknowledge, utang natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, at sa mga darating pang henerasyon to make sure
5: impeachment
6: na pagdating ng time nila, may aabutan silang bansa na pinamumunuan ng mga leader na unang iniisip ay ang kapakanan ng taong bayan.
1: Yeah. Kung may mga bakit tayong membro dito? Oh,
7: okay.
1: Ha? Quatro alas, ha?
7: Mabigat siyang, ano, pero ang gaan niyang bitbitin.
5: Yes, diba? Yes.
7: Yun eh. Kung ang whole ba, kalahati ba, o two-thirds. Yan po ang pag-uusapan naman sa ating Hormone Club!
5: I love the segue.
3: Walang putol, walang budol, Alan Herman sa Herman Cut! Herman Cut!
5: Mga alas-kadora, kita niyo ba, nagpaahit ako nung isang araw. Okay, Jacob, yung regular na barbero ko sa Razorworks. Nasa hot towel na ako, may shaving cream na sa mukha nang mapunta ang usapan namin sa impeachment trial. Sabi niya, boss, yung mga customer bago ikaw, puro yun ang pinag-uusapan, yung two-thirds requirement. So, na-intriga ako. Sabi ko, Jacob, ano sa tingin mo? Sabi niya, boss, sa totoo lang, real talk, wala akong naiintindihan. Sabi niya, hindi niya gets yung mga Latin na salita. Hindi niya gets yung mga legal technicalities. At lalong hindi niya gets itong usapan tungkol sa denominators at fractions. Medyo hindi tayo magaling sa math eh. Sabi niya, lalo na kapag fractions. Ako naman, medyo na ano ko doon, na-intriga. Sabi ko, so ano na-pick up mo sa hearings? Simple lang, boss. Sabi ni Jacob, yung barbero ko. Halimbawa, may beauty pageant. Miss Philippines, may judge. Pero itong judge na to, ni minsan hindi umattend ng pageant.
8: Ala.
5: Hindi nakita ang swimsuit. Hindi nakita ang talent portion. Hindi nakita ang Q&A. Hindi nakita ang runway. Kahit mukha ng mga contestants, hindi na nasilip. Tapos biglang sa coronation night, pinayagan siyang bumoto kasama ng mga kapwa niyang judges. Boss, may sense ba 'yon?
8: May sense ba 'yon?
5: Napatungo ako. Muntik tuloy akong masugatan. Ina-hide niya ako eh. Pero hindi pa tapos si Jacob. Di ba, boss, usong-usong ngayon yung mga food vlogger na gumagawa ng review? Isipin mo, may gumawa ng buong restaurant review. Maganda ang ambiance, okay ang service, medyo maalat yung manok, pero panalo ang dessert, ganon. Yung pala, ni minsan, hindi siya pumasok sa restaurant at never natikman ang pagkain doon.
7: Ano ba yun?
5: Restaurant review ba yun?
8: Ano yun?
5: At doon ko naisip, medyo nagigets ko na kung saan pupunta to. Pero may huling hirit pa si Jacob. Meron pa, humirit pa. Eto naman, boss. Sinasabi nila, kailangan lang daw sundin ang batas ayon sa literal na salita.
7: Yun.
5: Imagine kung nagkaroon ng sunog sa loob ng Senado. O nagkabarilan. Lahat nagkagulo. Lahat naghanap ng labasan. Tapos may pinto.
7: Under attack yan,
5: Ang nakasulat sa pinto, authorized personnel only.
7: Yan, ako nga pa.
5: May mga bisitang tumakbo papunta doon para makaligtas. Dapat ba silang pigilan? Yeah. Sorry, bawal. Authorized personnel only. Literal. May rule. May rule nga. Pero di ba dapat intindihin natin kung bakit ginawa yung rule na yan? Basically, ang pinapoint out niya ay may mga salita ang rule. Pero may dahilan kung bakit ginawa yung rule na yan. At minsan, kapag pinilit mong sundin ang mga salita ng hiwalay sa sitwasyon, kung saan dapat gamitin ang mga ito, pwedeng ang resulta mismo ang maging kalokohan. Sabi ko tuloy dun sa barbero ko, dapat pala naging abogado ka, Jacob. Sabi ko, nagkibit balikat siya. Sabi niya, barbero lang ako, boss, sabay ngiti. Na-realize ko tuloy, na minsan ang pinakamahirap sagutin ay ang pinakasimpleng tanong.
7: Ano?
5: Pwede mong lagyan ng Latin, pwede mong lagyan ng legal jargon, pwede mong lagyan ng fractions, denominators, at kung ano-ano pang mental gymnastics.
7: Uy.
5: Pero minsan, kailangan mo lang tumigil sandali at itanong, sandali lang. Ano bang sinasabi ng common sense ko? Yun lang.
7: Herman
5: Cotton.
4: Pero dapat, dapat si Jacob, hindi ka inahitan ng balbas. Dahil tinatakpan ng balbas na iyong sek.
8: Yung pangalan ng chino niya.
5: Brother Jacob, buhay ka.
6: Ang babait niyo pala, no?
7: Diba, ma'am? Ito, anong kailangan intindihin sa final natin, ano, ma'am? Anong kailangan intindihin ng ating mga kababayan kapag nanonood ng impeachment at sa resulta ng impeachment? Gaano ka ba kahalaga? Ano bang kahalagaan ito sa bawat Pilipino po?
6: Well, if our leaders are accountable,
7: yan.
6: Siguro wala tayong problema sa poverty.
7: Yan.
6: Siguro wala tayong problema sa corruption.
7: Uy.
6: Siguro wala tayong problema sa flood control.
7: Mm-hmm.
6: Ang sabi sa Constitution, public of office is a public trust. Public officials must be accountable to the people at all times.
7: Yun.
8: Hindi lang paminsan-minsan.
6: Ang dami kasi nagko-comment, bakit inuuna pa ang impeachment?
7: Mm-hmm.
6: Impeachment defines the kind of life that Filipinos have.
7: Sarap pakinggan na.
6: Kung maayos ang ating mga leader,
7: yan.
6: At kung itong impeachment na ito ay talagang sinusunod ng ating pamahalaan to make public officials accountable, siguro public officials will learn to put the interest of the Filipino people on top of all his concerns.
7: Sarap pakinggan na.
5: Ayon. Kami naman po dito, Kong Jinky, meron din kaming panata.
7: Uh-huh.
5: At yan ang panata sa katotohanan. Kayo po ba, Chair Jinky, naniniwala kayo that all foundational things must be based on truth?
6: That is correct.
4: Parang accountability.
5: At dapat dahil dyan,
7: kailangan ninyong pumirma sa aming board ng panata dahil mamamanata ka sa katotohanan kasama ng iba pang non-riyan na sinasabi niyong serbisyo publiko pero namamanata sa katotohanan.
6: Parang kilala ko yung mga nakapermit.
7: Pangalan good company.
5: Pangalan na Kong Jinky ng pirma. At para ma-witness.
6: Name only?
5: Yes. Name only, ma'am.
7: Wag
5: na yung ano. Wag yung signature. Bank account. Well,
7: readable Jinky.
5: Baka maano tayo.
6: Lalagyan ko siya ng heart.
7: Oh! Yeah.
5: As witnessed by our 10,000
7: followers. 10,000 na. Ayan po, syempre. Feeling ko may part 2 si Kong Jinky part dito sa atin.
5: Palagay ko, nagkulang tayo.
6: Parang mas gusto ko kasi ako yung nagtatanong
7: sa iyo.
4: Yari tayo.
7: Bibigyan ka namin ang pagkakataon sa susunod mong pagbabalik ito. Pero sa ngayon, mga kababayan, maraming salamat sa pagsama sa amin sa halos dalawang oras ng makabuluhang talakayan.
5: Sa bawat issue, may iba't ibang angulo.
7: At sa bawat storya, may iba't ibang kwento.
6: Himayin natin ang bawat sulok at bawat kanto.
4: Mula sa iba't ibang perspektibo na madaling maintindihan ng publiko.
7: Dito lang po sa Kwarto Alas!
5: Sa pangalit lang.
6: Kwarto Alas!
7: Alas! Alas!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.

0: Samantha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman, mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 4:46.
3: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
4: ACS.
5: Problema sa final liver? Mag DTX 500.
6: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharansha compound mula sa Ampalaya.
5: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
6: Alagaan ang iyong matay.
5: Mag DTX 500.
6: Araw-araw,
5: DTX 500.
7: Mabibilis sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 5:02.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
5: Ako naman si Dr. Remy Lito Oy.
4: Atuwang niyo ho sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam niyo ba na ang Santone Gold Herbal Capsule ay may active compound na anthraquinones? Pero Doc, ano ba yung anthraquinones na yan?
5: Sir Weng, ang anthraquinones ay makatutulong para maisaayos ang ating digestive system dahil tumutulong ito sa peristaltic waves o bowel movements para maiwasan ang constipation, bloating at iba pang mga digestive problems. Para mapanatiling maayos ang pagtunaw at pag-absorb ng mga sustansya mula sa ating kinakain at iniinom na kailangan ng ating katawan para sa energy. Ang anthraquinones ay isang bioactive compounds para makatulong sa pag-ayos at paggawa ng mga cells sa ating katawan. Makakatulong din ito para mapangalagaan ang ating kulon o ang malaking bituka dahil ang anthraquinones na nasa Santone Plus Gold Herbal Capsule ay napakabisang antitoxin para maiwasan ang mga karamdaman tulad ng hemorrhoids, colitis, polyps at colon cancer. May kasabihan nga na if you keep your colon healthy for the first 40 years, then your colon will keep you healthy for another 40 years. So para mapangalagaan ang ating bituka at ang ating kalusugan, iwasan ang mga hard to digest at sticky foods at kumain ng mga matataas na fibrous foods. At syempre, ugaliin ang pag-inom ng Santone Gold Herbal Capsule.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Stress na ba sa work o sa school? Mag-Santone Coffee Mix ka muna, kaibigan.
5: Ang pag-inom ng Santone Coffee Mix, Sir Wing, ay napatunayan na nakakapagpababa ng level ng mga stress hormones sa ating katawan dahil sa taglay nitong mga isoflavones. Ang mga stress hormones gaya ng cortisol at catecholamines ay naproproduce bilang tugon ng ating pangatawan sa mga stressors. Kaya kung ang pakiramdam mo ay feeling stressed out na masyado, abay mag-coffee break ka muna.
4: Yan.
5: At humigop ng delicious at nutritious na Santone Plus Coffee Mix. Gawing stress-free ang buhay. Katuwang ang Santone Plus Coffee Mix.
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santone Plus Coffee Mix.
9: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santone Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santone Plus Coffee Mix.
8: Santone Plus Coffee Mix, available nationwide.
5: Ulitin ko po, para mapangalagaan ang ating bituka at ang buong sistema ng panunaw, ugaliin ang araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Gold at para sa stress-free na araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng napakasarap na healthy coffee. Ito po ang Santone Plus Coffee Mix.
4: Ang Santone Plus Gold, Santone Coffee Mix. Ang mga produkto na yan, mabibili nyo sa Yes to Health Quezon City na matatagpuan sa second floor Crownland Building. Building EDSA, corner Madre Ignacio Street, Quezon City. Pwedeng tawagan sila sa 0969-627-1262. At inyo po muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Kami po muli ang inyong mga bantay kalusugan. Ako po si Weng De La Peña.
5: At ako naman po si Dr. Remy Lito Oy.
4: Lagi pong pakinggan ang ating programang
0: The Secret of Health.
4: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang

0: papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti. Power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
1: two. Use papaya. Sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS
4: Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
5: ACS.
6: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, DNT ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness.
7: In health and wellness.
8: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamamanhid ng mga paa.
9: Baka
8: may diabetes ka na,
9: mag-DTX 500!
8: DTX 500!
9: Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar,
8: sugar cane extract
9: na may pinakamataas ng ORAC value
8: na epektibo
9: sa pagpapababa ng blood sugar level.
8: DTX 500!
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
12: The time now on FMR. It's 5:45.
13: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
14: ACS.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music radio.
15: ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
16: Magandang hapon, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino.
17: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo, saan man sa mundo. Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
18: Sobrang masayang-masaya. Hindi po siya may papaliwanag lang ng salita.
17: Pamilya Veloso muling nagkasama-sama matapos ang 16 na taong pagkakakulong ni Mary Jane. May mensahe sa mga recruiter na nagpahamak sa kanya. 5 arestado sa ilegal na pagbebenta ng diesel sa ilang jeepney drivers sa Quezon City. Dagdag na 60 pesos sa minimum wage sa Metro Manila. Epektibo na ngayong araw. Mga commuter, itinadaing naman ang paparating na taas pasahe sa Lunes. Vice President Sara Duterte pumalag sa pagdawit sa kanya ng bagman umano ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Hindi niya umano ito kilala. Carlos Yulo, aminadong matindi ang pinagdaan ng hamon bago nakamit ang double gold medals sa 20th Asian Games. At Piolo Pascual, sunod-sunod ang mga proyekto bago matapos ang 2026 reunion movie sa ex-leading lady. Posible rin ba?
16: Kapamilya, ilang oras matapos na tuluyang lumaya, muling nakapiling ni Mary Jane Veloso ang kanyang pamilya na lumuwas pa mula Nueva Ecija para sunduin siya sa Mandaluyong City. Sinamahan sila ng ABS-CBN News team sa biyahe at ngayon, Nakabalik na siya sa kinalakhang probinsya. Live mula Nueva Ecija, nagpapatrol, Francis Orso. Francis, kamusta ang inyong biyahe at pag-uwi ni Mary Jane dyan sa Nueva Ecija?
0: Zen, wala pa ang 10 minuto. Nandito na tayo sa bahay kung nasaan ang tinutuluyan ni Mary Jane Veloso. No? Ito yung pinaghandaan ng kanyang pamilya sa kanyang pagdating dito na mahigit 6 na taon nga yung nakalipas bago siya ulit makabalik sa kanyang pamilya. Nakamusta natin siya ngayon at nakita natin pagbaba niya ng sasakyan. Medyo nahihilo siya dahil nga ayon sa kanyang pamilya, nakatulog siya sa biyahe dahil dun sa hilo. At ngayon naman dito, emosyonal din siyang humarap sa ilang miyembro ng kanyang pamilya sa pakikipag-usap nga no, dahil nga matagal siyang nawalay dito sa kanyang pamilya. Sa mahigpit na mga yakap, ramdam kung gaano kasabik ang mga magulang at anak ni Mary Jane Veloso sa kanilang pagkikita ilang oras matapos siyang lumaya mula Correctional Institution for Women o CIW sa Mandaluyong City. Bumuhos ang mga luha pero hindi gaya ng dati, mga luha ito ng lubos na kasiyahan sa kanyang tuluyang paglaya. Madamdamin ang kanyang pasasalamat sa iginawad sa kanyang absolute pardon.
19: Gusto ko pong iparating sa ating mahal na Pangulo. Maraming salamat po. At nilinis po ninyo yung pangalan ko.
20: Thank you po! God bless po!
0: Mula sa CIW, dumiretso ang pamilya Veloso sa isang hotel sa Maynila. Sa isang eksklusibong panayam, ibinahagi ni Mary Jane ang labis na pagkasabik sa kanyang pamilya.
21: Miss ko na po sila. Isa sa dahilan kung bakit gusto ko pang magalaya dahil alagaan po sila. Nanay at si tatay. Fan din po talaga sa family. Yun po. Time po sa family kasi ang daming taon po talaga na nawalay po ako sa kanila. Yun po talaga na miss ko. At saka siguro tulog sa bahay, di ba? Kasama ang pamilya.
0: Para kay Mary Jane, nasagot na ang matagal niyang panalangin makalaya na at tuluyang makapiling ang mga mahal sa buhay.
21: Pala yung dinadasal sa Panginoon na sana bigyan pa po ako ng pagkakataon na magabayin yung dalawa kong anak kasi lumaki sila na wala po ako sa piling nila. At mapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na ginamit po niya President Bongbong para po matulungan po ako.
0: Samantala, katuwang ng Nueva Ecija Provincial Government ang Department of Migrant Workers sa pag-aasikaso sa pagsundo ng pamilya Veloso kay Mary Jane. Pinaghahandaan na rin ng kagawaran ang iaabot na tulong sa kanilang pamilya.
22: We provide, of course, yung tinatawag nating reintegration support. Si Mary Jane ay isang OFW at isa ito sa mga pinagtutuunan ng pansin yung tinatawag nating reintegration. So, tuloy-tuloy yan yung suporta. Livelihood in terms of business, training, upskilling.
0: Zed, ito nga, no? Nandito tayo sa bahay ni Ma Mary Jane Veloso. Nasa likod siya ngayon, nagpapahinga, umiinom ng tubig dahil nga kararating lang natin dito kasama nga yung iba pa niyang miyembro ng pamilya, yung kanyang mga magulang at mga anak. Nakausap nga natin kanina si Mary Jane Veloso at nasabi niya na gusto niyang sulitin yung mga oras na makakasama niya yung kapamilya nga, lalo nga at mahigit 6 na taon siyang nawalay. At ang hiling naman ng kanyang mga magulang o yung gustong gawin dahil nga gustong makipag-bonding, gustong masulit yung oras na kasama sila, ipagluluto daw siya ng kanyang paboritong pagkain dito sa bahay na tutuluyan nila sa Nueva Ecija. Jen.
16: Oo, so yung reintegration ba, Francis, sa pinapangako ng DMW, meron kaya yung puhunan para sa negosyo dahil nga nabanggit yata ni Mary Jane na talagang gusto niya makabangong muli at magtayo ng sariling negosyo para hindi na kailangang umalis pa o lumabas ng bansa?
0: Z, Jen, itinanong natin yan sa Department of Migrant Workers at sinabi man nila no, na yung livelihood support na ibibigay nila sa pamilya Veloso or specifically kay Mary Jane ay yung tulong na local business din kasi nabanggit na nga rin yan ni Mary Jane sa DMW na gusto niya ngang matanggap sana din na maliit na tulong na makapagpatayo no, ng tindahan, ng business dito at bukod dyan yung tulong din sa pamilya pati yung sinabi ng DMW na upskilling, reskilling para doon sa mga anak kasi sa loob ng 2 taon mula nung nakauwi din si Mary Jane nung 2024 dito sa Pilipinas, although nasa loob nga ng piitan, binibigyan na ng mga assistance ng DMW ang miyembro ng pamilya ni Mary Jane. Jen.
16: Francis, katabi mo lang yata si Mary Jane. Pwede bang makausap namin? Kung kaya lang naman.
0: Sa ngayon, Jen, ano eh, ayan, medyo nahihilo-hilo pa eh si Mary Jane dahil nga mahigit 2 oras yung biyahe. Pero, ma, pwede ba namin kayong kumustahin? Live po tayo ngayon sa TV Patrol. Opo, kumusta po ang biyahe? Ngayon, nandito na po kayo, mahigit 16 na taon din po.
1: Sige po. Siguro po dahil nga matagal na po akong hindi nakasakay ng sasakyan. Tapos, halos 17 years po ako na nawala po dito sa pamilya ko. Haba ng biyahe, hilong-hilo po talaga ako, nagsusuka nga po ako. Pero lahat naman po yun nabawi dahil eto nga, andito na ako sa pamilya ko, sa bago namin tirahan. Kasi first time po akong makarating dito sa amin. Tapos magkakatabi na din yung bahay ng mga kapatid ko, nanay ko. Kaya, ano pa yapa na po yung parandam ko kasi nandito na ako sa pili ng pamilya ko na talaga namang yun lang talaga ang kahilingan ko na makasama po sila.
0: Opo. Kumusta po din po na ganito pinaghandaan nila kayo, may tarpaulin pa, mayroon pang pa-cake dito po na inihanda para sa inyo. Kumusta po yung masasabi niyo po dito?
1: Na-touch nga po ako eh. Tapos doon sa picture ko, ang ganda ko doon oh. Ang ganda ko tapos sa cake ko, wow, ang laki ng cake ko. Oh, may nakasulat sa cake ko. Manigayang pag-uwi sa bahay ng General Mamerto Natividad.
0: Mary Jane
1: Veloso. Thank you so much. Maraming salamat po sa naghanda. God bless po.
0: Ayan, Zen. At andito na rin yung mga pamilya ni Mary Jane, ang kanyang mga nasa loob na rin itong bahay, pati yung kanyang mga magulang at magpapahinga na sila dito nga. Dahil ito na mismo yung bahay kung saan maninirahan si Mary Jane. Zen.
16: Maligayang pag-uwi kay Mary Jane. Maraming salamat sa iyo, Francis Orso. Samantala, umabot sa 30 milyong pisong halaga ng pinsala ang naitala matapos masunog ang isang commercial building sa Parañaque City noong Biyernes. Isang industrial building naman ang natupok sa Calamba City, Laguna, habang isang residential area ang nilamon ng apoy sa Quezon City ngayong Sabado. Nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Surud-surud na rumisponde ang mga bumbero sa Sitio Paho sa barangay Baisa sa Quezon City pasado 1:00 ng hapon ngayong Sabado. Nilalamon na ng malaking apoy ang magkakadikit na bahay na pawang magawa sa light materials. Hirap marating ang mga nasusulog na bahay dahil makikipot ang daan. Kandara pa naman ang mga residente para iligtas ang mga kapamilya at isalba ang mga gamit.
3: Ang inuna ko yung mga apo ko na umakit na kami sa taas.
2: Pupubuti may mga tumulong sa inyo?
3: Opo. Salamat kami sa mga trupa ng apo ko. Sila ang tumulong sa akin.
2: Iligal na koleksyon ng kuryente ang hinihinalang pinagmula ng sunog. Nasa 20 bahay ang naabo at nasa 30-50 pamilya ang nawalan ng tirahan. Pasado 3 na ng hapon na maideklarang kontrolado na ang sunog. Nagliab naman ang 3 palapag na commercial building sa Dr. A. Santos Avenue sa barangay San Isidro, Parañaque City maghahating gabi nitong Biyernes. Ayon sa security guard ng gusali na si Ariel Seva, may narinig siyang pagsabog bago sumiklab ang sunog.
23: Hindi ko lang muna pinansin kasi nasanay na rin ako na palagi naman may kumakalampag dyan kasi inano ng pusa yung mga pintura eh. Hindi ko muna pinasok. Nung nang pasok na ako nung mga ilang minuto, kita ko malaki ng apoy na, umapoy na sa loob sa may pinaka-hallway namin. Yun lang ano, nagtakbo na ako palabas na ano kasi hindi ko na kaya ng masulpokit na ako sa loob eh.
2: Humingi ng tulong sa mga traffic enforcers si Seba para tumawag ng bumbero. Pero mabilis ang pagkalat ng apoy, lalo't hardware store ang nakapwesto sa unang palapag ng gusali. May mga materyales doon na madaling mag-apoy, gaya ng mga pintura, paint thinner, plywood at electrical wires. Sa investigasyon, posibleng sa gitang bahagi umano ng gusali, nagsimula ang apoy pero hindi pa matukoy ang sanhi nito.
4: Inakit natin sa beef alarm kasi kanina nung na-assess natin yung ating sunog ay ang involved na content ay mga meron tayong mga pintura at mga construction materials.
2: Sa laki ng sunog, rumispondi na rin ang mga bumbero mula sa Laguna at Cavite. Nagtulong-tulong din ang mga empleyado ng gusali na maisalba ang iba pang mga gamit. Umabot sa 30 milyong piso ang halaga ng pinsala ng sunog. Nilamon din ng apoy ang dalawang palapag na gusali sa loob ng Industrial Park sa Canlubang, Calamba City, Laguna nitong Biyernes. Pasado alas 4 ng hapon nang sumiklab ang sunog sa gusaling paggawaan ng agricultural products gaya ng pesticides. Sumaklolo na rin ang mga bumbero mula sa mga kalapit na lungsod para apulahin ang apoy. Naglabas naman ang babala ang Bureau of Fire Protection at mga kalapit na lokal na pamahalaan sa mga residente na magsuot ng face mask dahil sa masangsang na amoy na dulot ng kemikal na kasama sa nasunog. Alas 7:40 na ng Biyernes ng gabi nang ideklarang fire out ang sunog. Iniimbestigahan pa ang sanhi nito at kung magkano ang halaga ng pinsala. Wala naman nasaktan sa insidente. Dennis Dato, ABS-CBN News.
17: Arestado ang dalawang truck driver at tatlong kasabwat matapos mahuning ilegal na nagbebenta ng diesel sa ilang jeepney driver sa Quezon City. Ang modus ng grupo, nakawin ang nakakargang petrolyo mula sa minamaneho nilang mga truck sa trabaho. Nagpapatrol, Liza Aquino.
5: Gamit ang mga hose at plastic container, hagip sa video ang tatlong lalaking hinihigop ang diesel mula sa isang truck sa gilid mismo ng kalsada sa Barangay Santo Domingo, Quezon City. Kahit tirik ang araw, lantaran ang mga sospek sa paihi modus ng diesel na ibinebenta nila sa mas murang halaga. Ayon sa pulisya, nakatanggap sila ng sumbong mula sa ilang residente kaya ikinasa ang buy-bust operation o Webes. Bumili ng 30 galon ng diesel ang kanilang poser buyer sa mga target. Nang magpositibo ang palitan ng diesel at pera, inaresto ang limang lalaki.
6: Sa limang suspect po na yun, yung tatlo ay yung nagsisilbing middleman kung saan kumukuha sila ng mga produkto. Doon sa dalawa naman po na driver ng isang company po kung saan tuwing binibigyan po sila ng allocation para sa biyahe nila doon sa mga truck nila ay binabawasan nila yung karga ng truck nila para ibenta po nga po doon sa mga middleman natin na nagbebenta naman po sa mga taxi driver at jeepney drivers at a lower price po.
5: Maraming PUV drivers ang naiengganyong bumili sa mga suspect dahil nasa 50 to 55 pesos kada litro lang ang binibentang diesel ng mga suspect. Pero babala ng PNP, bukod sa illegal, delikadong bumili ng ganitong produkto na mishandled o walang tamang kagamitan sa pag-imbak ng produktong petrolyo.
6: Delikado po kasi ang petroleum products, kaya doon po sa batas, nire-require yung mga distributors sa proper handling po ng mga ganitong klaseng produkto. Kasi highly flammable nga po, malaki ang risk sa atin po. Kung ano pong mishandling ng mga ganitong produkto ay maaaring magkaroon ng injuries and damage to property po.
5: Aminado naman ang mga suspect sa krimen.
7: Hanap buhay lang po. May pamilya po. Kami po yung namimili. Bago lang. 350 lang po is 6 liters.
24: Humingin mo ako ng patensya. Dala lang po na pangangailangan.
5: Nakakulong na sa Camp Karingal ang mga suspect na nahaharap sa reklamong illegal trading of petroleum products. Nakikipag-ugnayan na rin ang pulisya sa kumpanyang pinagtatrabahuan ng dalawang naarestong driver para sa pagsasampa ng iba pang karampatang kaso gaya ng qualified theft. Liza Aquino, ABS-CBN News.
17: Tatlong Pilipinong galing Bangkok, Thailand ang naaresto sa Ninoy Aquino International Airport noong Webes matapos mahulihan ng hinihinalang high-grade marijuana o kush. Ayon sa mga otoridad, aabot sa 18.6 milyon pesos ang halaga ng nakumpiskang droga. Kakalapag lang umano ng tatlong suspect sa paliparan nang sitahin sa Customs Secondary Inspection Area. natuklasan sa kanilang mga bagahe ang mga self-sealing foil pouch at vacuum-sealed transparent plastic bags na naglalaman ng mga kontrabando. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang mga naarestong suspect na naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act.
16: Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na may kilala siyang dating Police Corporal Radulfo Gracioso Jr. at may natanggap siyang pera mula sa kanya. Sa harap ito ng paratang ng nagpakilalang dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Gracioso, inutusan siya ni Velasco na magdala ng mali-maletang cash sa bise dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Paulo Duterte. Sabi ng pangalawang pangulo, hinihintay ng kanyang mga abogado ang kopya ng affidavit ni Gracioso mula sa NBI. Sa isang social

0: Rodrigo Duterte na humihiling na bawasan o limitahan sa 10,000 items ang record ng ebidensya ng prosecution panel. Sa mosyong inihain ng kanyang defense counsel na si Peter Haynes, bigla anyang lumobo ng 978% ang bilang ng mga dokumentong mahigit 62,000 files na o katumbas ng mahigit 320,000 pages. Nagbabala ang depensa na ang biglaang pagtambak ng mga umano'y mababang kalidad at walang kaugnayang files ay labag sa karapatan ng dating Pangulo para sa isang patas na paglilitis. Binigyang diin ang kampo ni Duterte na may ilang depekto sa isinumiting ebidensya ng prosekusyon gaya ng maling detalye, di magamit na format at walang kaugnayan sa kaso. Para hindi maantala ang nakatakdang simula ng paglilitis sa November 30, hiniling ng depensa na pilitin ng Trial Chamber 3 ang prosecution na magsumite na lamang ng bagong case file na limitado sa 10,000 properly reviewed items hanggang October 7. Inaasahang maglalabas ng desisyon ng ICC Trial Chamber sa mga susunod na araw.
1: Asahan na po ang dagdag pasahe sa mga pampublikong sasakyan sa Lunes. Ito ay makaraang aprubahan ng Department of Transportation ang rekomendasyon ng LTFRB na alisin na ang suspensyon para sa fare increase. Minaliit naman ito ng ilang driver, lalo't malaki na ang itinaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
2: 120 pesos ang araw-araw na isinasantabi ng empleyadong si James para sa kanyang pamasahe mula Muntinlupa hanggang Makati. Pero sa nakaambang pagtaas ng pasahe sa susunod na linggo, malaking pasanin-anya ito para sa mga commuter.
3: Ito na naman tayo, magtataas na naman ang presyo ng pamasahe. Pero yung mga sweldo namin, di naman tumataas.
2: Ang estudyante namang si Ali inaalala kung paano pagkakasyahin ang 200 pesos na baon para sa pagkain, pangbili ng gamit sa school at sa pamasahe.
4: Nababawasan po imbis na makapag-ipon po kami, tapos may mga school projects pa po, gano'n. So parang hirap din po budgetin.
2: Inanunsyo na ng DOTR na epektibo sa Lunes, September 28, ang dagdag pasahe sa ilang mga pampublikong sasakyan. Piso ang dagdag sa traditional jeepney at ordinary provincial buses, 2 piso sa modernized jeep at ordinary Metro Manila City buses, 3 piso sa air-conditioned Metro Manila City buses, 2 piso at 45 centimos per succeeding kilometer ng air-conditioned provincial buses. 40 pesos naman ang idinagdag sa flag down rate sa unang 500 metro ng airport taxis. 20 pesos ang itinaas sa base fare ng TNVS at 15% increase sa pamasahe para sa mga P2P bus. Pinapatiyak naman ng DOTR sa LTFRB na dapat nakapaskil ang mga bagong fare matrix sa mga pampublikong sasakyan bago sila magpatupad ng dagdag singil sa pasahe. At tiyakin na maipapatupad ang mandatory fare discounts para sa mga estudyante, senior citizens at persons with disabilities. Malaking bagay naman para sa TNVS driver na si Daniel ang dagdag pasahe.
5: Malaking bagay na din sa akin kasi nabuo pa ng bahay, bayad ko rin ng tubig, pagkain pa, may maliit pa akong anak.
2: Kung may mga natuwa, meron namang nakukulangan pa rin.
6: Magdagdag pamasahe, magtataas na naman yung diesel na yan.
7: Ang kwenta yung peso na yan.
2: Ang ilang kumpanya ng bus nagpaabot ng mensahe ng pasasalamat sa gobyerno sa ipinatupad na taas pasahe. Humihingi naman ng pag-iintindi ang National Federation of Transport Cooperative sa dagdag presyo sa pamasahe. Ayon sa grupo, bagamat dagdag gastos ito sa mga commuter, maraming pamilya naman umano sa sektor ng transportasyon ang makakabenepisyo. Pinasalamatan din ng grupong manibela ang Pangulo sa dagdag pasahe. Samantala, may inaasahan namang rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa presyuhan ng produktong petrolyo sa world market, bababa ng 7 pesos and 50 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 50 centavos sa kada litro ng gasolina at 6 pesos ang bawas presyo sa kada litro ng kerosene. Samantala, inanunsyo naman ng Department of Labor and Employment na simula ngayong araw, September 26, epektibo na ang 60 pesos na aumento sa sahod sa National Capital Region. Sa ilalim ng Wage Order No. 28 ng Kagawaran, ang minimum wage para sa non-agricultural workers ay magiging 755 pesos na sa dating 695 pesos kada araw. Tinatayang nasa 1.1 million minimum wage earners

0: ang saklaw ng wage hike sa buong Metro Manila. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
1: Maraming lugar na sa bansa ang nagtatanim ng kape, pero hamon pa rin sa ilang komunidad na makapagproseso ng dekalidad na kape. Dahil ito sa kawalan ng regular na supply ng kuryente sa kanilang lugar na magpapatakbo sa kanilang mga makinarya. Ito ang kwento ng isang kooperatiba sa Bukidnon. Kilalanin natin ang mga bumubuo nito sa May Puhunan, Kaya Mo.
2: Dito sa Pangantukan, Bukidnon, kaliwat kanan ang taniman ng kape. Isa nga rito ang demo farm na itinayo ng kooperatiba nila Alma.
3: Sa unang bunga po niyan, is kulay green. Pero hindi pa siya talaga pwedeng i-harvest. Kailangan muna yung mga cherry is mag-turn siya sa pula. Tapos pwede mo na siyang bunutin. Sige ma'am, paano po ba ang dapat magsimula?
4: Red lang po, sir.
3: Red lang? Parang halos kulay kamatis siya eh. Pero paano kung kunwari kulang pa? Pwede na yan o wag? Basta buong red talaga.
4: Buong red talaga yung kukunin mo, sir. Kasi ipoprocess natin to. Dalhin natin doon sa processing area.
2: Pagkatapos mahiwalay ang good cherries, mano-mano nila noong tinatanggal ang mga balat nito. Malaking hamon sa mga magsasaka ang kawalan ng regular na supply ng kuryente sa kanilang komunidad dahil apektado nito ang mga inaani nilang kape.
4: Kape namin sir na nangangamoy kasi wala kaming panang processing area, maliliit lang yung processing area namin. Tapos yung kuryente pa, short kami sa kuryente, hindi kami araw-araw maka-operate sa processing namin. Kaya naisip namin na yung main reach, yan nag-release out sila na may green energy, renewable and green energy. Kaya yung manager namin, matin siya na meeting, sir. Doon niya na appreciate na, parang palang pwede pala tayo na mag-business na hindi na umaasa sa kuryente lang.
2: Abangan ang buong kwento sa May Puhunan, Kaya Mo. Linggo, alas 3 ng hapon.
5: Susunod, Davao City Mayor Baste Duterte. Posibleng patawan ng contempt ng korte kung hindi dadalo sa impeachment trial ng kapatid na si Vice President Sara Duterte. At Namfrel dismayado sa pagpapaliban sa halalan sa barangay at sangguniang kabataan. Suportado ang pagkwestiyon nito sa Korte Suprema. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
7: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako po si Rodel ng Pampanga. Ang dami nagtatanong sa akin, ano daw ang sekreto ko kung bakit mukhang bumata at pumuti ako?
9: Sabi ko, nagkakape lang. Sabay tawa sila.
8: Oo, kape.
9: Santon Gold Coffee Mix. Dahil may collagen at glutathione nito.
8: Simula noon, lahat ng ka-office mate ko, nag-Santon Gold Coffee Mix na. Kaya subukan nyo na rin.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
10: Ang kwento ko ay dinescribe ng isang judge na a plot seemingly hatched in hell. Ibig sabihin, sukdula ng kasamaan ang pagplano sa pag-torture, paggahasa at pagpatay sa dalawang university students ng UP Los Baños. Ang brutal na pag-abuso at pagpaslang sa noon ay 21-year-old na si Aileen Sarmenta at pagpaslang rin sa 19-year-old na si Alan Gomez.

0: Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Muling hinarang ng mga barko ng China ang resupply mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Samantala, nagpunta naman mga opisyal ng pamahalaan sa Pag-asa Island na patuloy ding pinalilibutan ng mga barko ng China. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: Inilunsad ngayong Biyernes ng National Maritime Council ang bagong maritime chart ng Pag-asa Island kung saan makikita ang mga high tide features. Kasama ito sa mga bagong mapa ng Lawak Island at buong Kalayaan Island Group na idedeposito rin ng Pilipinas sa United Nations katulad ng ginawa sa official nautical chart ng Baho de Masinloc. Namumuhay dito sa Pag-asa Island ang nasa 500 Pilipino.
4: Okay naman po yung sitwasyon namin, hindi naman rin po kami nagkukulang lalo na sa mga sa pagkain, sa hindi naman po. Okay naman po. Sa isda naman, sa pangingisda, okay din naman po.
3: Nagpunta ang mga opisyal ng national government para sa pagdiriwang ng Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. Namigay ng ayuda ang DSWD at PCSO, habang si Secretary Manny Pacquiao ng National Anti-Poverty Commission ay nagpaabot ng kalahating milyong pisong pinansyal na tulong sa mga mangingisda.
5: Ay, mahalaga po isin dito kasi dito kami mahal ng bilhin. Grabe yung tulong na yan, sir, sa amin.
6: Ay, hindi ko ma-describe yung tuwa na naramdaman sa unang pagkakataon sa history ng Kalayaan na bisita tayo ng NAPSI.
3: Ilan sa mga bagong pasilidad sa isla ang health unit, barangay multipurpose hall, parola, hangar at terminal airport.
6: Dahil malayo, maliit at kakaunti, maliit yung isla, kakaunti yung mamamayan. Minsan ang hirap mangarap, ang maliit na mamamayan ito ay mayroong napakahalagang ginagampanan sa ating soberenya.
3: Sa gitna ng pagtitipon, nakamatsyag sa di kalayuan ang China.
7: Yung sighting, sabi ng local government, hindi naman to bago. Kumbaga, araw-araw na nila itong nakikita dito sa di kalayuan na maali-aliged. At yan ay sa kabila din ng ginagawa nilang pagpapaunlad dito sa isla.
3: Hindi naman nababahala ang mga opisyal.
8: The background is insignificant. What's important is we are here. They sail everywhere. But the important thing is we are here asserting our sovereignty. It's very important that we should own up to what we have.
9: Ang masabi ko lang sa ating mga kabayan na magkaisa tayo. Huwag tayo maging doon sa mga Pilipino na nagalangan sa atin to. Tayo maging doon sa mga Pilipino na medyo traidor. Dapat pumunta kayo dito para maranasan ninyo, ma-experience yung ba.
3: Samantala, kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang panibago na namang pagharang ng CCG at PLA Navy sa Rotation and Resupply or RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong Webes. Dahil dito, sinuspinde ang pagdadala ng supply sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre. Para sa National Task Force for the West Philippine Sea, inilagay nito sa peligro ang Filipino crew at hinarangan ang lehitimong humanitarian operation. Nanawagan ng NTF-WPS sa China na itigil ang pagharang sa RORE missions at nanindigang magpapatuloy ang mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Michael Delizo, ABS-CBN News, West Philippines.
2: Muling iginiit ni Rear Admiral Jay Tariel at tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea na ang China ang tunay na nanggugulo matapos ang pagharang ng mga barko nito sa Rotation and Resupply Mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Kasunod ito ng lumabas na ulat mula sa isang Chinese state media outlet na sinasabing ang Pilipinas ang gumagawa ng gulo. Hinimok pa nito ang Pilipinas na itigil ang umano'y provocation o pang-uudyok sa dagat. Iginiit ni Tariela na ang pagdadala ng pagkain sa mga sariling sundalo sa loob ng sariling exclusive economic zone ay hindi paghahanap ng away kailanman. Higit sa lahat, anya, ang Ayungin Shoal ay hindi sa China. Malinaw, anya, ito sa 2016 Arbitral Award. Dagdag niya, hindi kailangang humingi ng permiso ang Pilipinas para pakainin ang ating mga sundalo. Sa huli, tinawag niya ang China na sinungaling.
10: Naglabas na ng resolusyon ang Commission on Elections para ihinto na ang lahat ng paghahanda para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE matapos pirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas na nagpo-postpone nito sa November 2028. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ipinagpatuloy na lamang nila ang pag-imprenta sa voters list dahil magagamit pa rin naman ito sa halalan. Dadagdagan na lamang nila ang listahan pagsapit ng 2028. Iimbak na lamang din nila ang supply para sa gagamiting balota. Dismayado naman ang National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL sa pagpapaliban ng BSKE at pagpapalawig sa mga termino ng mga lokal na opisyal. Ayon sa kanila, nakababahala ang pagpasa ng batas ilang araw bago ang paghahain ng kandidatura. Hindi rin nila tanggap ang rason ng Pangulo na makatutulong ang extension ng termino ng mga opisyal ng barangay para maisakatuparan ng lubos ang mga program at proyekto sa kanilang nasasakupan. Ayon sa NAMFREL, nasa mga botante ang karapatang piliin ang mga opisyal na nais nilang magsilbi sa kanila at hindi ito dapat idaan lang sa lehislasyon. Suportado naman nila ang mga grupong kumikwestiyon sa Korte Suprema sa batas na nagpapaliban sa naturang halalan.
2: Sugatan ang isang rider matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa sinusundang motorsiklo bago tumama sa kasalubong na kotse sa Santiago City, Isabela gabi nitong Biyernes. Sa kuha ng CCTV, isang motorsiklo ang bumagal sa pagtakbo sa gilid ng kalsada nang biglang sumulpot ang humaharurot na motorsiklo ng biktima. Tinamaan ng motorsiklo ng biktima ang nasa unahang motorsiklo kaya tumilapon ito sa kabilang linya at nabangga ng paparating na sasakyan. Ayon sa otoridad, posibleng hindi napansin ng rider ang pagbagal ng sinusundang motor. Isinugod sa paggamutan ang rider at nasa maayos ng kalagayan. Nagkausap na rin ang mga sangkot sa insidente.
10: Sa lagay ng panahon, patuloy na binabantayan ng pag-asa ang bagyong Queenie. Ayon sa pag-asa, huling namataan ang bagyo sa layong 600 kilometers silangan, hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ng bagyo, ang lakas ng hanging aabot sa 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga sa bilis na 15 kilometers per hour. Patuloy na hihina ang takbo ni Queenie habang kumikilos patungong hilaga sa susunod na 12 oras at pagkatapos ay liliko patungong hilaga hilagang silangan pagsapit ng umaga ng Linggo. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo pagsapit ng hapon at gabi bukas. Paglabas ng PAR, bibilis ang kilos ito patungong hilagang silangan patungo sa karagatan sa timog ng mainland Japan. Sa ngayon, tanging ang Intertropical Convergence Zone ang direktang nakaaapekto sa Palawan, Visayas at Mindanao, habang ang localized thunderstorms ang nakaaapekto naman sa Metro Manila at ibang bahagi ng Luzon.
2: Senador Pampilo Lacson sinabing sinalungat ni DPWH Secretary Vince Dizon ang report ng sariling mga tauhan tungkol sa umano'y ghost project sa Taguig City. At homeowner na hindi makabayad ng membership dues, pwede nga pang patawan ng parusa ng kanilang homeowners association. Alamin yan sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
11: They say you never meet the same person twice.
12: 5 months na! Hanggang kailangan maghihintay?
13: Apollo!
11: You reunite only to meet someone new.
14: This is Wilson, my boyfriend.
11: So how can you love the same person forever?

0: Simulando hay un lunes.
1: They're planning an attack. Uunahan na natin. Kill or be killed.
2: Hindi ko na papalandag sa kanya na anak at turing ko sa kanya. Pinagsisisihan ko lahat ng pagkukulang ko. Babawi ang dati mo.
3: Kailangan disente sa kamaayos yung damit mo. Saka yung buhok mo, kailangan pagupitan mo na yan.
4: Baka manghina ako. Ito yung kalakasan ko sa ibang sex appeal ko pag ito ang itsura ko.
5: Dahil ang sinabi ni Gloria, nagpagupit na siya?
6: Ibig sabihin, under!
7: Hindi naman. Mamahalaga.
8: Gusto namin mapanagot ang mga Zafra sa mga kasalanan nila. Hindi lang sa bayan, kundi kay Sam.
9: Makakaway mo kagabi! Bumalik!
10: Ang lalakas sa loob nyo! Alaga, bumalik pa kayo dito! Ngayon! Hindi na kayo makakalabas ang buhay dito!
11: Coco Martin, Singapore, 8 p.m.

0: simula ngayong Lunes.
1: Oh, nagsulat na to, di ba?
2: Pero totoo yung nakasulat dyan.
1: Do yourself a favor and talk to Billy and tell her how much you love her.
0: Painit ng painit ang labanan.
3: Babagsak na talaga si Billy.
4: Ihak mo ang love line. Once love list is completely ruined, dun ko i-delete lahat ng pictures.
5: Or else, bye-bye lawyer, bye-bye wife, bye-bye family.
6: Your secret's not safe with love list.
7: Walang nakapasok dito na hindi natin kilala.
0: Bawat plano nagliliyab.
8: Huwag mo na kaming guluhin.
9: Kapag sa'yo ginawa, galit ka.
8: Ano pa talagang problema yung sabi mag-ina?
9: Dapat sa amin to. Kaya hindi kami titigil hanggang hindi namin nakukuha ang para sa amin.
10: This is FM Radio.
11: FM Radio.
10: Favorite music.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white
1: two.
0: Rose papaya. Sweet and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Napuno ng halo-halong emosyon ang unang araw nang nakapiling muli ni Mary Jane Veloso ang kanyang buong pamilya matapos makalaya. Isang tula at awit rin ang inihandog niya sa mga mahal sa buhay na mahigit 16 na taon niyang hindi nakasama. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
6: Ayo, pwede mo. Sige.
7: Kahit puno, masayang makita, ano?
6: Opo.
8: Sa loob ng lampas 16 na taong umikot ang buhay ni Mary Jane Veloso sa loob ng korte, pitan at bingit ng kamatayan, ngayon lang ulit niya nasilayan ang mundo sa labas ng apat na sulok ng kulungan. Ito rin ang unang araw na kasama ni Mary Jane ang buong pamilya matapos siyang pagkalooban ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nang iuwi siya sa Pilipinas mula Indonesia noong December 2024. Sabado ng umaga, isang misang idinao sa Quezon City bilang pasasalamat sa matagal nang minimithing kalayaan. Sa loob ng simbahan, ramdam ang pananabik ni Mary Jane sa piling ng ama't ina. Ito rin kasi ang unang beses na muling nakasimba si Mary Jane kasama ang mga mahal sa buhay. Walang posas, wala sarehas. Para kay Mary Jane, isang pagpapala ang pangalawang buhay at ang kanyang paglaya. 2015 ang naudlot ang pagsalang kay Mary Jane sa firing squad matapos sabihin ng gobyerno ng Indonesia na ipagpaliban muna ang kanyang sentensya habang dinidinig ang kaso ng kanyang illegal recruiter dito sa Pilipinas.
9: Kailan talaga yan ang nakakaalam? Kung may kasalanan po ako, wala. Sabi ko yan, patunayan niyo po sa buong mundo na wala akong kasalanan. Iniligtas niya ako. Hindi ako nag-firing squad, hindi ako nag-death row noong time na yun. Pero kung iisipin mo 20 minutes na lang po yun eh. Kung iisipin natin mga tao, imposible.
8: Sa higit 16 na taon, pamilya ang naging sandalan ni Mary Jane.
9: Kung na 17 years na naging laban ko po sa buhay, marami po ako natutunan. Marami mang pong bansang nangyari sa buhay ko, nalayo ako sa mga anak ko. Hindi ko sana nakita lumaki. Pero hindi po ako iniwan ng pamilya ko. Yun po ang pinagpasalamat ko sa Diyos.
10: Tuwing dadalaw po kami kay Mergin sa Indonesia noon o dito sa kuluhan dito, siya po ang nagbibigay ng lakas sa amin. Sabi ko, siguro talaga pinanganak ko si Mergin para sa Indonesia magtira. Panginoon, ikaw nakakumbara sa anak ko. Alagaan mo siya.
11: Ito na, nagbunga na ang pangarap namin. Ako, sana ako, pagdating mo sa Nebisya, itulog mo anak para sulitin mo yung pagpuyat mo.
8: Lubos na nangihinayang si Mary Jane na wala siya sa paglaki ng dalawang anak. 7 taon lang noon ang panganay na si Mark Daniel habang higit 1 taon lang ang bunsong si Darren nang makulong si Mary Jane sa Indonesia.
12: Tinuruan niyo po kami maging mapagmahal, mapangunawa, lakas ng loob, lahat po. Kaya po nagpapasalamat po ako na naging mama po at kahit po hindi po kita nakasama. Napakalaking blessing po sa amin to dahil po kasama ka po namin sa birthday po namin, sa Pasko po, bagong taon.
13: Hindi po kami nasama sa paglaki po namin, pero yung ano po, yung tinuro niyo po sa amin na gumalaw sa kapwa at tinuro niyo po sa amin na maging mabait po na bata. Diadala po namin yan hanggang paglaki po namin.
8: Hindi sinayang ni Mary Jane ang 2 taon niya habang nakapiit sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Nag-aaral siya sa ilalim ng Education and Training Program ng Bucor kasama ang mga kapwa bilanggo. Ang nabuong tula tungkol sa wikang Filipino na dapat bibigkasin niya sa loob ng piitan, sa harap na ng mga mahal sa buhay niya na itanghal.
14: Kilala tayong mga Pilipino sa ating katatagan. Ang buklod ng bawat pamilya ay pagmamahalan.
8: Isang awit din ang inalay niya sa pamilya at sa mga grupong tumulong para mapalaya siya.
14: Ang pangarap mo ay
4: talaga ng isang taong napakatapang, no? Hindi nawalan ng pag-asa. Isang malaking karangalan para sa aming people's lawyers na maging bahagi ng mahalagang laban na ito.
8: May mensahe naman si Mary Jane sa mga illegal recruiter na responsable sa sinapit niyang mapait na kapalaran.
15: Alam ko po na nadinis na yung pangalan ko dahil po sa absolute pardon ni President. Pero iba pa rin po ang pakaramdam pag mismo sa kanila nanggaling na talagang sabihin nila na wala akong kasalanan.
8: 25 anyos lang noon si Mary Jane nang makulong sa Indonesia. Ngayon, higit 40 taong gulang na siya. Higit sa pagkasabik sa mga puno at buhay sa labas, gusto lang ni Mary Jane ngayon sulitin ang bawat segundong kasama ang kanyang pamilya. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
16: Uuwing matagumpay ang magkapatid na Carlos at Eldru Yulo matapos makasungkit ng 3 medalya sa 20th Asian Games sa Japan. Mag-uuwi rin ng medalya si weightlifter Albert Ian De Los Santos mula sa kanyang unang sabak sa Asian. Mula Nagoya, Japan, nagpapatrol Paige Javier.
17: Masayang ipinagdiwang ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo ang kanilang tagumpay sa Asian Games. Naunang nakasungkit ng 2 ginto si Carlos sa men's floor exercise at vault. Kinapos naman siyang makapodium finish sa parallel bars kung saan tumapos siya sa pang-apat na pwesto. Nagpasalamat si Carlos sa mga nakuhang medalya sa kabila ng mga hinarap na hamon.
18: Bawing po talaga. Hindi man maganda yung start po natin. Hindi pa rin natin siya binitawan po ng ganun lang kadali. Sobrang hirap and challenging po ng mga experience dito. But at the same time, kaya siya sobrang sweet na pagkapanalo natin kasi yung mga ganun challenges.
17: Hindi nagpahuli ang kanyang kapatid na si Eldru at nag-uwi rin ng medalya sa kanyang unang Asian Games matapos masungkit ang bronze sa horizontal bar.
18: Sobrang mixed emotions na nararamdaman ko kasi I've been praying to my God that if He wants me to win, He'll give it to me, but I would be thankful. Sobrang akong saya ngayon. Nung natapos na yung interview, tumakbo talaga kami kasi kahit hindi ko na nakita yung performance ni Eldro, gusto kong makita yung mga susunod po na mga makakalaban niya.
17: Nakasungkit naman ng bronze si weightlifter Albert Ian De Los Santos sa kanyang Asia debut. Nagtapos na pangatlo si De Los Santos sa men's 70kg final matapos mabuhat ang 324kg total.
19: I'm relieved na nakaya ko pa kasi my training has been good in a sense na parang there's a lot of maraming bumps sa road. So yun, I'm just happy na na-pull off ko.
17: Tulad ng dati, inalay ni De Los Santos ang kanyang panalo sa yumaong ama na si Alvin, isang dating weightlifter at coach niya. Proud na proud si Olympic gold medalist Heidelin Diaz sa nakamit ni Albert.
20: Si Ian, isa sa mga future natin na Olympian gold medalist para sa Pilipinas sa weightlifting. Dahil makita niyo naman, world junior record holder, then nanalo siya dito at 20 years old na kakalapak niya lang pa sa Asian Games, eh nanalo na siya ng medal.
17: Pati ang nanay ni Albert na si Diwa, isang dating national team weightlifter, bilib sa nakamit ng kanyang anak.
21: Super saya. Hindi mana yung kasayahan ko kasi lahat kami ng from papa niya, ako, ate niya, and then siya ngayon siya naman ay naglalaro.
17: Sa boxing, umabante sa quarterfinals ng men's 55kg division si Olympic silver medalist Carlo Paalam. Tinalo ni Paalam via split decision ang pambato ng India sa round of 16 nitong hapon.
22: Sobrang ganda po ng laban namin. Thankful po ako kasi lumabas yung endurance na ganun pa kayong pagod. Parang si Pacquiao lang po eh. Step by step lang po.
17: Pasok din sa susunod na round ang kapwa niya Olympic silver medalist na si Nesty Petesio. Nanaig si Petesio kontra pambato ng Jordan matapos itigil ng referee ang laban sa pangalawang round. Patuloy ang pagpasok ng mga medalya para sa Team Pilipinas sa Continental Showcase. May 2 ginto, 2 silver at 6 na bronze ang Pilipinas sa ngayon sa 20th Asian Games. Para sa POC Media at ABS-CBN News, Paige Javier, Nagoya, Japan.
5: Susunod, Josh Cullen ng SB19, kakolab ang international rapper na si Jay Park sa bagong solo project. Sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: They say you never meet the same person twice.
1: 5 months na. Hanggang kailangan maghihintay?
2: Apollo!
0: You reunite only to meet someone new.
2: This is Wilson, my boyfriend.
0: So how can you love the same person forever?
23: I miss this.

0: Pinapangako ko sa inyo, ipilitin ko magbago.
1: Mayroong lungkot sa iyong mga mata.
2: Kinakailangan ko po na tulong nyo. Kailangan ko po ng pera.
3: 1,000,000 piso.
4: Sa bawat na matatapos mong misyon.
5: Gusto na anak, balang araw, makatagpo kayo ng babaeng totoong magmamahal at magbabago sa buhay mo.
6: Okay lang, Lord. Kung gusto niyo na siyang iulog sa akin.
7: Ah!
8: Delikado ngayon ang sitwasyon niya. Kinakailangan natin siyang tulungan at protekta.
9: Sino ako? Bakit ako nandito?
10: Ma'am! Ako ang kasawang mo, si Gabo.
11: Magsasabong na ang Leon at ang Tigre.

0: mag-alala.
1: Hindi kita pababayaan habang nasa poder kita. Sisiguraduhin kung walang mangyayaring masama sa'yo.
0: Aalagaan kita.
2: Coco Martin Singapore. Weeknights, 8 p.m.

0: Magtutour tayo around the world.
1: Kaya meron tayong one day around the world, kaya meron kaming special passport. Dito tayo ngayon sa Eiffel Tower. Look at that! Diba?
0: At sisilipin natin ang mga koleksyon ng singer na si Jed Madela.
2: Tawag ko dito Room of Happiness.
1: Oh my God!
3: So these are my other collections.
1: Jed, nalulula ako sa dami. Kung iikutin nyo no, ng mata ninyo itong buong kwarto na to, kahit saan kayo lumingon, kahit saan sulok, meron kayong makikitang toys.
0: Ibang level to. Sabado, 6:45 p.m.
4: Ang kwento ko ay dinescribe ng isang judge na a plot seemingly hatched in hell. Ibig sabihin, sukdulan ng kasamaan ang pagplano sa pag-torture, paggahasa at pagpatay sa dalawang university students ng UP Los Baños. Ang brutal na pag-abuso at pagpaslang sa noon ay 21-year-old na si Aileen Sarmenta at pagpaslang rin sa 19-year-old na si Alan Gomez.

0: Lubos ang pasasalamat ni Josh Cullen ng P-Pop Kings SB19 sa sunod-sunod na milestones ng kanilang grupo pati na sa kanyang solo career. Ang kanyang latest project ang collab sa South Korea-based American singer-rapper na si Jay Park. Tatlong bigating proyekto naman ang ilalabas ni Piolo Pascual bago matapos ang 2026. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Matapos ang sunod-sunod na career milestones at tour ng kanyang grupong SB19, balik sa kanyang solo project si Josh Cullen. At ngayon, kasama niya ang American rapper at songwriter na si Jay Park. Kwento ni Josh sa ABS-CBN News, magaang katrabaho si Jay Park.
2: Sobrang nag-click kami. Wala na yung parang batuhan pa ng mahirap. As in, ano lang kami. As in, ang send you the demo, wala na kaming parang okay, hindi okay, baka hindi natin baguhin. Wala po, maganda na. Unang try pa lang maganda na.
1: May showcase ngayong Sabado ng gabi si Josh at makakasama niya ang American rapper sa isang mall sa Taguig City. Nang tanungin namin si Josh kung ano pa ang nasa bucket list niya na gusto pa niyang ma-achieve, ang sagot niya,
2: baguhin po ang Pilipinas. Siyempre gusto rin natin na may, kumbaga may mga magagandang news. I hope then na yun nga po, magkaroon tayo ng chance as Filipinos and siyempre na mabigyan din tayo ng parang yung magandang sistema ba?
3: Sana makulong ng yung mga dapat makulong. Joke. Sana magbayad na yung mga kailangan magbayad.
1: Tila iisa ang tono ng hilingin na Josh at ni Piolo Pascual.
3: Sana magkaroon ng puso yung mga tao na hindi nila naiisip yung mga nawawalan ng buhay because of their greed. Yun lang, magkaroon na ng change of heart yung mga taong nabulag sa pera.
1: Ito ang sagot ni Piolo ng tanungin tungkol sa kanyang Christmas wish. Pero bago pa magpasko, may tatlong malalaking proyektong ilalabas si PJ. Una, balik recording siya sa Star Music. Pangalawa, maglalabas siya ng isang coffee table book. At pangatlo, kasado na ang isang gala night kung saan magiging concert for a cause sa Nobyembre. Pero ang isa sa tanong at wish ng fans, kailan kaya siya mag-reunite sa kanyang mga dating on-screen partner para sa isang movie at sino sa kanila ang gusto niya?
3: Top of mind right now, which we always talk about, is Reg. Kasi isa lang yung ginawa namin pelikula eh.
1: Paano kita iibigin?
3: Paano kita iibigin? And whenever we get a chance to talk, ayun, lagi may konsepto. Yeah, I'd like to do something with Reg. You know, it's been 20 years.
1: Nasa bucket list din ni Piolo na makapag-direct at makapag-produce ng isang bigating pelikulang may pagmamalaki ng mga Pinoy worldwide. MJ Felipe, ABS-CBN News.
4: At yan po mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Adrian Ayali.
0: Sa ngalan ng ABS-CBN News and the Service of the Filipino, ako po si Zen Hernandez at
4: 90 days na lang po, Pasko na. At dito po kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Sa sunod na po, ang ibang level to.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 6:46.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS.

Abay, hindi na kameth, sipag lang, tignan mo sa net. Kila lang, na malupet, na nilalang, may ahit sa head at iba ang aking swag, aking chick.

Potagirap, alam ko marami yan nakamasid. Dama ko marami yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: Kahit wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barbero at masahi, sasama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes!
3: The time now on FMR. It's 8:01.
4: Oh my God! Ang dami kong rashes at pimples!
5: Pimples at rashes?
6: It's DTX 500 mo na yan!
5: DTX 500!
6: Ito ay may antimicrobial property
5: na nakatutulong sa pagtanggal
6: at pagaling ng pimples at rashes.
5: DTX 500!
6: Highly recommended
5: ng mga eksperto.
6: DTX 500!
2: Mabibili sa mga butika.
7: FM Radio. Favorite Music Radio.
8: FM Radio.

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: The time now on FMR. It's 8:31.
3: Problema sa final liver? Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya.
3: Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure.
4: Alagaan ang iyong matay.
3: Mag DTX 500.
4: Araw-araw,
3: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite music radio.
1: FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: The time now on FMR. It's 9 o'clock.
2: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extra na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
3: FM Radio. Favorite music radio. FM Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 9:16.
2: Para sa malinis na dugo,
3: DJX 500.
2: Para sa malusog na tayo,
3: DJX 500.
2: Ayon sa mga eksperto,
3: ang DJX 500
2: ang may pinakamataas na antioxidants
3: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
2: DJX 500.
3: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.
4: FM Radio.

Pangalang Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawad, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: bad! Ang bad!
1: Ito na ang malupit na pinakikinggan! FM Radio!
0: The Vibes!
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 5:32.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Aga, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen
2: at glutathione pa.
3: At sa lasa,
2: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
2: Ayan, subukan nyo.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Gawa sa pinaghalong mangustin,
3: moringa,
2: spirulina,
3: garlic,
2: plus
3: collagen
2: and glutathione.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Nagkape ka na.
3: At gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
5: Ang lupet!
6: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
7: Ruby Rose po.
6: Sa kasama po kayo, Ma'am Ruby Rose.
7: Aklan po.
6: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
7: 53 po.
6: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
7: Yes na, yes po.
6: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
7: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako ng bituka.
6: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
7: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, ginapo na, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: FM Radio. Favorite Music Radio.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: The time now on FMR. It's 5:45.
2: Hi, ma'am. Ano si pangalan, ma'am?
3: Lourdes Pantay. 51. Sa Isidro, Labrador. Sa wala pa ko na parahe sa akong kidney. 2 months akong paggamit sa GTX 500 capsule. Nahibulong na ang doktor kay wala mo ko sabi po, wala pa mo ko kabalo nga kidney dito akong kuan, sakit. Na pag-abot sa pag-CT scan, akong kidney hubang. Nanatingan lang ang doktor nga. Ang uban, hubag na gid akong kidney na akong mga organ sa ilalong, limpyo.
2: So, unsa may nakaayo, ma'am?
3: GTX.
2: GTX, nga medyo na wala-wala na.
3: Oo. Oh, na pag-operahan ako, wala gid ko nag... Sabi sa hospital ko, inuma nang gyapon ko GTX. Mm. Ko nagsama sa doktor nga nag-maintain ko GTX na pagawas, irisitahan ko ng antibiotic. Wag gyapon ko nag-inom sa ilang girisita, GTX, ay ganoon to girl, palit na lang akong sama, GTX gyapon.
2: So ma'am, kung sa'yo may ika-advise sa mga tao nga wala pa nakagamit sa produkto ni Dr. Mil Uy, ang Clinical Alternative?
3: Daghan naman kong gi-advise sa mga tao nga may pa-GTX inyong palito na yung imintin kay kolesterol sa ako lay basihan kay pag gikan sa pag-opera detail sila kung imintin o ilain.
1: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.

anumang makapangyarihan, itinataas namin sa iyo ang aming mga pusong nagpapasalamat sa kagandahan ng iyong nilikha kung saan kami ay bahagi sa pagkalinga mong nagtataguyod sa aming mga pangangailangan at sa karunungan mong gumagabay sa takbo ng daigdig. Kinikilala namin ang aming mga pagkakasala sa iyo at sa sanglilikha. Hindi kami naging mabuting katiwala ng kalikasan. Pinagkamali namin ang iyong utos na pangasiwaan ang daigdig. Ang kapaligiran ay nagdurusa sa aming kamalian at ngayon ay aming inaani ang aming pagmamalabis at kawalang pakialam. Ang global warming ay laganap na. Ang mga bagyo, pagbaha, paglindol, pagputok ng bulkan at iba pang kalamidad ay patuloy na tumitindi sa pananalanta. Lumalapit kami sa iyo, mapagmahal na Ama, at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hinihiling namin na kami, kasama ng aming mga mahal sa buhay at pinagpagurang ari-arian, ay ipagadya sa banta ng mga kalamidad, ligasman o kagagawan ng tao. Inilulungkot namin gawin kaming mapanugutang katiwala ng iyong nilikha at maging bukas palad na kapwa sa mga nangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. O Mariyang kalinis-linisan, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz de Manila, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.

0: Luz Biminda. Luzon, Visayas, Mindanao, pizza ano na? Pizza 27 na hanbulan hiton Septyembre. Kumusta ka mo? Siring pa? Matatapos na hiton bulan hiton Septyembre? Masulod na liwat kita hiton hasyahan nga bulan hit kanan fourth quarter. Kumusta ito naton mga kabugtuan na pagkayana ng mga oras? Mauran kami didiha Metro Tacloban kagabi o dida mismuhan kulup. Kumusta man didiha iyo tagsa-tagsa gihapon ng mga lugar? Ang hinaliwat kita hini nga iyo ato na programa Karasikas Haaga. Nadangat ini ha adlaw hiton Sabado ngan adlaw hiton Domingo. Alas 6 nga dahiton alas 8 hiton aga. Domingo yung ngayon nga ang adlaw kinahanglan. Sering pa bisitahon naton hiton templo. Hiton aton makagarahom or kumpani malay. Pipira nga mga bagay makasangkayan hiton aton paghingadayan. Malokal man nga sugan manggihapon hiton nasyonal. Magkalain-lain nga mga panhitabo. Mga isyu nga kundiin sadangka gihapon makasabot. Kay ang tawo nga punuhin impormasyon waray rason nga hirain magkukon sumisyon.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Ngan siyempre kakaupod daddy.
3: Daddy Yul, tulas! Natural, Daddy Yul, adi gihapon ni Douglas.
0: Arangkada kita itong pipira nga mga notisya. Kagabi nagkamayada sunog ha Lumbangwan. Ha Kalanipawan, siyudad itong Tacloban. Ano ba init kausa? Ay kay kalayo. Pero ano bagod ini ang gintikangan nga nasabi nga kalayo? Kumusta itong aton mga taga Lumbang Uno? Ani na inihag may Kalinipawan nga area? Hitong kadam-an manggod basta ha kumbaga gab-i nga sunog. Hiton usagi hapon itong arason kumbaga hakabug-usan na siya ring faulty wiring. Ngan hiton ibabalitaw ito in ha mga nagpakasaksak. Ngan ini daw nga mga higamit naton ha panimalay. Kadam-an na hiton sunog nga natatabo. Ini nga pagbutong naton hinin piper nga gamit ha panimalay, labin ini nga baga electric fan. Ha? Nga madali lang magpaso. Ini baan ko an la an magayano la. Damot na patronize ito. Pero itong efekto manggod, sering padurok ka risky. Nakagamit ka, ano itong efekto? Risky. Kay dani nagpapaso balitaw itong iya ha mismo ha wire. Or bisan hindi saksakan. Bisan din nga pagtaga cellphone at mga charger. Labi na kung an mga, an kaya tala ba? An diri mga original. Nakakagkausa kay bisan nga ni kung nag-charge ka. Hiton iya mismo charger, napasok dayon. Damit na pakiana ini. Ini ba nga aton mga appliances, mga higamit ha panimalay, nga napapalit naton, didahini mismo ha

0: months. Ulputong kaman ito nila nga nasabi nga lugar nga aadakat kategory nga dry condition below normal. Kung posible tarahi tila hiton iyo pag aabaton dida during hininga span of months from October to early part of 2027.
1: Tata! Yula Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula Batman Kaorte!
3: Daniel Tugas!
0: Hiton ikaduha nga kategori, hiton El Nino, dry spill. Karuyag singon sumala hiton hapag-asa, below normal rainfall for 3 consecutive months. Sakubhin tulo ka bulan. Kumbaga tarahit nila sa ring ko pa kanina, dry condition. Hand dry condition, duha ka consecutive months below normal rainfall kita. Below normal. Waray ha region 8. Waray hiya dida ito nga kategory. Dida itong dry spill, aw itong dry condition, 26 nga probinsya itong afektado. Waray din hiya sinirangan itong Visayas. Dry spill, siyam nga probinsya. Below, rainfall for 3 consecutive months. Visayas, particular Minti ha region 8. May ada kita tutulong nga probinsya nga apektado. Biliran, Northern Samar, nganiton Southern Leyte. Kinahanglan diri tayo nigbaliwaray. Diri tayo nigbaliwaray. Kung baga makusog hiton uro istoryahon ng kapuspon ng barangay sanggunian kabataan eleksyon, mas makusog gihapon ninyo uro istoryahon. Labi niton aton mga farmers, fisher folks. Nga nitong pipira gihapon niya mga obrero. Drought, ikatulong nga kategori. Hiton drought sinisiring libat. Below normal rainfall for 5 consecutive months. Walo ini nga mga probinsya itong magiging afektado. Gimbahinan, hininga drought, itong sinirangan han Visayas. Hain niya mga probinsya, Eastern Samar, Leyte, ngan sugad manggihapon hiton Southern Leyte. Sering padiri naton ini igbaliwaray balitaw. Kay makuri ini hiton aton mismo pag-aabaton. Labi niton aton mga kabugtuan, kumbaga ada kay niya karsil. Labot intrimis. Afektado. Hiton ato na pipira nga mga kabugtuan. Nasaring didi hiton atong gintatamdan nga a very strong El Nino is intensifying across the Philippines in late 2026, bringing severe dry conditions, extreme heat, and major risk to agricultural, a major risk to agriculture, water supplies, and public health. Maaabat ini tikang hiton late, yan ang year, late month of 2026, nga da mismo hiton first half of 2027. Ngan sering paghihapon didihiton aton hagintatamdan. Rainfall and weather changes. Way below normal rainfall. Pag-asa warns of a 60% or greater reduction in average monthly rainfall across most of the country as dry spell peaks toward the 2026 and early 2027. Sering tapa, bisitahon man kita itong uran, dire mismo normal, below normal. Sering ko ang ginihimplo ko kanina, posible magturutarahiti ay la. Ha? Danay kita na iliw, hain na itong uran. Dry spells and drought. Widespread dry condition and droughts are projected to affect dozens of vulnerable provinces, heavily impacting rain feed agriculture sectors. Karuyag signon hiton baga maghihimakuri gud ini anatapod hasanga uran nga aton mga kabugtuan nga mga farmers. Ha? Amo ini hiton baga maapektuhan. Sector impacts. Agriculture and food. Severe stress on rice fields and crops due to lack of water supply. Leading to lower food production and risk to rural livelihood. Afektado. Bisan itong aton mga parauma, usa ini nga madadagmalan hiton severe El Nino. Usa pang apektado, water and energy. Usa pa, public health. The World Health Organization warns of a chain reaction of health threats, including heat stress, malnutrition, and a rise in infectious or chronic non-communicable diseases. A separate study estimates thousands of additional heat-related deaths across the country during the peak of the event. Ngani makasangkayang kumbaga ha nakakita kamuhini nga mga news anya na nga simana partini nga El Nino ha bilyonaryo bak nakakita adto nga news gimbabana-bana nga hitong pipira naton nga mga kabugtuan igkakakita kang kamatayan mahitungod hitong heat stroke. Diri nga ni hitong pag-asa pa na anunsyon severe o hitong ira kategorya hit pag-uulpot hitong El Nino damo hit na iigo hit yung tatawag nga heat stroke. Asay pa ba kung baga i-categorize or ada na kategorya, ada na ha kategory nga severe. Severe El Nino. Pamuhay-puhay kita. Sering pamas maupay ni nga oristoryahong kontrahang ka postponed han barangay sangguni ang kabataan eleksyon. Naluluoy ako kay baga napipicture ko ini. Hirahin o hiton maafektuhan ini ang mga yano nato nga magparakabuhi. pedicab driver. Construction worker. An aton mga farmers. An aton mga fisher folks. Nganhan mga yano nga nagpapakabuhi. Nagpapakabuhi, hangin tatawag nga nagpapakabuhi ra, hinpatas.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Patas ini nga nagmumulay. Construction worker. Diri pangani makaatop hit iyo mismo proyekto, dangga kamu. Makaluluoy kita, kamu. Anaton mga traffic enforcers, usag hapon ito. Nga sadang kita maluoy pag uulpot itsugad nga mga panahon. Sagang urbida. Ha? Pero din niya syudad itong Tacloban, itong Tomiko, basta naulpot itong El Nino. Nagkakamay ada hinihira, kumbaga itong pag-iba itong schedule. Kumbaga madangga na, ay pahuway ka mo. Ha? Pahuway ka mo. Gimpapapicture tala. Ganitong akong painibaga nakukulbaan. Maulpot nganit kat gutom. Nahita as itong krimen. Hold up, pangawat, panulunin panimalay, tungod hit gutom, malnutrition, mahitungod kay kulang kita yung pagkaon nga maulpot, tikang mismo haumhanan. Ngan hanggin tatawag nga inflation. Atong pag-itaas itong papliton, labinan mga papliton nga tikang haumhanan. Mahitungod nga nagsasakit haurun, tipa unan upat mga produksyon. Hamubo. Mahitungod nga afektado itong El Nino. Rice field naton. Di rakin ni Wilbers. Baka anyan ula. Nakinhanglan inihin tubig. Kay kung mawaray tubig haimuhag na, ay magpapatay. Hiton imo mismo mga tanong sugad itong humay. Damo ini nga mga factors. Kay as nagpagkita kuhan news kanina, gintarget ko dayon ang Region 8 kung may ada. May ada naton ngay ang gihapbahin. Didahan dry spill nga katuraw mahagusin tulo kabulan. Drought mahagos hin lima kabulan. Kasangkayan may nakita 31 minutos ang nakalabayhan alas sa is.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
7: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
8: Isang paalala mula sa Kagawaran ng Agrikultura at ng himpilang ito.
9: This is FM Radio.
10: FM Radio.
9: Favorite

0: Kasangkayan balik kita ini ngayo ato na programa Karasikas ha aga. Damo ngayon nga salamat ito yung pagpinamati din ya Karasikas itong aga. Ngan itong pipira nga mga programa Hanha PRTV 12 nga nagkikita ha Facebook Live nga 100.7 ha FM nga ban. Kung iyo baga pagkikitaon itong mga programa itong ha istasyon di dahil itong reels na tag 2,000 hit baga programa han PRTV 12 nga itong FM radio. Hashtag ihapon hiton ay siya pala. Home court. Natag 2,000 gihapon kada adlaw. Kita ala niyo ha reels. It mga programa hitong PRTV 12. Kadi kita balita ha ang kanan ha severe El Nino. Usa nga maapektuhan ito ang aton mga kabugtuan, ang kag-anak nga ang ira pagpa-eskwela na sandig hira ha-farming. Waray problema kung ikaw tag-iya tuntuna. Ha? E sigurado kung tagpira ka-iktarya ito, may damit kinaban-kaban nga salapi. Ngay gagasto ni mo itong imo mga anak. Hitda ko nga problema kung usakala nga saup. Dir ha kamatuoran napaid kita kay usagyap kita nga pobre. Kadi kita ini makasangkayan bisan nga ni Engineer Jid Berino nga damo init lanod hit dagami lite dito ha dagami lite sharing paniya dito kita ang iya baga usa ka parsila pala nganet nga tuna. Nakita ka kun ito Brad nga ini an himang kita hit akong baga usa. Nakita ka ini ngadto haunhan. Merak oo. Ano man dire ito akon. Hit akon la kun it aton gintutod kan. Ito nga imkuro nakikit and dito nga nagbababaras nga mga rice field dire ito akon. Kadi kita makasangkayan itong usagihapon nga maupay nga istorya, pero haluyo nga maupay, may dagihapon ini mabibido. Kahit itong pagprogreso itong usang lugar, may damanta ito matatarap nga pipira nga itong nga kabugtuan. Nakaka-picture ka mo itong Eastern Visayas Medical Center. Kontikanto kita mismo or ada na kita mismo haran itong EVMC. Itong EVMC nawawala kontikanto kita San Juanico. Pinakalandmark na kontikanto kita. Or tikanto kita Hanorte. Nawawala. Nakita kalot di dihatoo itong pipira nga mga panimalay. Pipira nga mga panimalay. Ito ang gintatag-iyahan hito na hit Department of Health.
1: Nakawas ang balita ha mikropono, ingigising ang baryo nga maurupot pa.
0: Mahitungod hiton pagkinahanglan, makakater hiton Eastern Visayas Medical Center. Hinkadam ang paghihapon nga mga pasyente makagserbisyo gihapon hira labot hiton inpatient makagserbisyo gihapon hira hit mga outpatient magpapadukwag magtutukod hinlain nga building hiton Eastern Visayas Medical Center. Sering ko pa ito yana nga building nga ada magdudugang pahira dida hiton at bang nira nga kundiin may ada pipira nga mga afektado hito dida nga nasabi nga area mga 60 plus or 50 plus hiton magiging afektado. Tagan ko kani kamuhin hulagway. Kay diday hiton tiabot yung mga simana. Hiton first phase had Eastern Visayas Medical Center. First phase ini hiton legacy building. In pagtitikangan na yana nga bulan hiton Oktobre. Basara naton info nga nakuha. Hiton project cost hanasabi nga building in aada iniha 5 billion pesos. Kay ini nga legacy building may ada ini 12 ka palapag. Baga picture daw hiton 12 story. Ngan ini inha may da 800 million para han first phase. Para liwat hiton 2027 nga budget, may ada ini 1.2 billion ngagin alutaga para makontinyo hit trabaho. Ngani hagin babana-bana nga hatak na nga matapos ini nga nasabi nga legacy building in Makiter ini hin pasyente nga maabot hin 1,500. Sering ko pa kanina kay may ada ini maafektuhan. Kanan DOH ini nga nasabi nga proyekto. Kanan DOH. So nagpapasabutla nga ini nga mga afektado naton nga mga kabugtuan hit expansion hit building hiton Eastern Visayas Medical Center, itong iya expansion dida, may daman tama afektuhan, sering kupat atbang ito. May danganit dida mga boarding houses, lodging houses, di ka maturan la. Kay pagkandak namon dida han baga investigasyon, kung hirahin ugod init afektado. Hit afektado ito di nga nasabi nga area kay gintatag iyahan init DOH. Gintatag iyahan init DOH. May ada dida kwarto nga tag 500. Karong signon mahigpit dito ha AVMC it mga papasyente or it bantay tag usa gudla. Kung diri ka taga dinhi syudad ditong Tacloban, ma-prefer ka nga magpliti nala kamo hin kwarto magkatulo kamo nga ada dida kay magrerelyebo kamo pagbantay iyo pasyente nga adto laha at bang so maulul ka upay gigoguli at naliwat ini waray kaluoy. Diba waray kaluoy ha mga pobre hitong gobyerno. Pero tigam ni naton, amog isyaring ko, nga bastang may ada nga ni pag-progress, hitong usang lugar, may daman tayo ito matatarap. Kay mismo ang amon ito pagkadahad to. Kay ginaalayong kami, han EVMC, ginalayon ang pipira nga empleyado, han LGU, particularmente, han City Engineering Office. Andito ang kaka-encounter ko nga ira mismo mga reklamo or ira mga sentimento, kamaihan na namon dinhi. Hira tatay, kamaihan na dinhi. Papaiwasong kami. Answering ko la, mismo ginyayakan ko ito. Mis, kung hain ako yung kaka-encounter, ito nga waray kaluoy, natikit kami, nabayad man kami ha, city government kung may adan nasukot. Siya rin ko, nay, ay lakasina. Siyahan ko nga pakiana. Ay lakasina. Iyo to na nay, dere. Kang kanay, haamong kuno pakasabot ka ng gobyerno. Okay. So napira ka anyos ka mo. Sobra 20, 30, or 50 anyos na. Di kang hanak kag anak. Nagbubuhis, waray. So, nay, gin-explicar ko gyap inya sa kahandidahan unang asimana. Gisaring ko, nay, ang pribilihiyo nga ginhatag hantag-iyahantuna na pira ka years, 20 nga da 50. Ang pribilehiyo la ito nay ha. Kay diri man ikaw an tag-iya. So an tag-iya na yana. An iya na liwat rights. Karuyag signon an tag-iya magamit na. Han iya tuna. Tapos naman ang pribilehiyo nga ginhatag han tag-iya pagamita liwat itong tag-iyad to na ang gobyerno. Nga banginit na mamati ha aton maseri nga kamadali la ang pagpasabot diri maiha na ini. Pipira na ini mismo kaanyos nga gimpasabot ang aton makabugtuan didahini nga expansion itong AVMC. May adata na sabutan nga hitnahatag ada ini hiton financial assistance hiton ha afektado nga mga familia dida national government or DOH ada baga akon baga hearing mga hearsay 35,000 pesos mga kuantala ini baga nababatian nga gimpanagan na or tatagan. Nga nigin alad na ito didahan mismo han EBMC. Ang pipira ka area. Amot sinisiring ta na ini, hitong tag-iya magamit na. Hikita nga mga afektado. Hika mo nga mga afektado. Nasimpatiya ako. Maulul ha ka matuuran. Maulul. Hitngaran nga paggugob un hitin imbalay, maulul. Pero kumbaga atong paghunahunaon, ito nga expansion itong EVMC. Ha? Itong expansion itong EVMC. Ayaw lang itong atong kalugarigon itong hunahunaa. Kasi mag-expand nga ni itong building itong EVMC, makiter ini hin magkalain lain yung mga kaso nga sakit nga kundi indiri taman ito ginaaro bangin hikita hi ikaw or ako or miyembro iton aton familia makakabinipisyo hito.
2: Tata! Yula! Batman Kaorte!
3: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Diba? Kay kunwaray ito nga AVMC, ngang kundiri ako nagsasayop, naging idol ito nga, naging ghost building ito, hinpipira kadikada, naging ghost building kay ito nga building yan nga AVMC. Amo ito hadto ang plano. May dito structure. Waray la katapos mahitudhan idsa revolution. Kundi ak nagsasayop. May structure na ito kay an provincial hospital or EBRMC na ba ito na kanyang magsaysay kung baga provincial hospital lagyap ang ngaram pa ito. Amo ato ang gintratransferan nga ito ha may bagakay. baga kay ba niya area itong ABMC. Amo itong gintatransferan. Pero pag idsa waray, pag hibalik or pag kandidato ni Congressman F.M. Romualdez, usa ito mismo nga gintutukan. Na-revive ang plano, nabuhi ang plano nga ito mismo nga area mapunduhan itong national government. Na timing lahat to nga gintinikangan na naging kabakas liwatan national government ang pagpakaupay ito nga ABMC ang pipira nga mga NGOs. Diri, agamaturan la. Diri ito nga tanan nga salapi itong national government pero yung Congressman FM amo ito mismo ang nagduso nga mapunduhanin otro. Kaysa rin ko pa ghost building ito. Ghost building. Pakabalik or pagkandidato ni Congressman FM, hansiyahan o rikado niya ka-term, hinay-hinay ito nga gin-revive nga mapunduhan ito mismo nga building. Naging kabakas han gobyerno nasyonal ang mga NGOs. Diin naging kaparte ang mga NGOs after han Yolanda. Diba? After han Yolanda. Kay pipira nga mga NGOs di rin nag-invest. Kay kumbaga pag-invest negosyo. Baga ako nga panunahuna. Naging kabakasirang gobyerno nagduna rin pipira kaldalars or ano nga currency dito ha ira nasod naging ko-convert nga diha dollar asya nga nasugad ito yana hit AVMC. Nakiter na hinpipira gihapon nga mga sakit nga hadto nga mga panahon na layas kita ngadto ha Manila, ha Cebu or nga inman nga mga lugar nga may ada mga nag-i-specialize han imo sakit. Pero didayan ha EVMC, damo na hiton aton ng mga medical practitioners nga mga espesyalista. Nga ng EVMC nagiging training ground kung ikaw ay nag-i-specialize hinusang nga sakit. So ito nga legacy building na pagtutukuron, dako ini. Damo, guti, it masisina, pero may man masisina hitong efekto kung matukod ito, dako ito nga bulig haaton. Dako ito nga bulig din ha Region 8. Kay hitong pipira nga buildings dida, gagamiton inihin magkalain-lain nga mga departamento hit Eastern Visayas Medical Center. Ngan madudugangan hitong bed capacity. Madudugangan. Kay habaga yana 500 plus hitong bed capacity. Once may ada ibang nga building, so therefore, madugangin bed capacity. Ngunit nakakaupay pa ito dida, labot ito nga AVMC, dida nakalabay nga adlaw, naka ni Presidente Bongbong Marcos, dida nakalabay nga Biyernes, nakanto inihiya ha Eastern Samar, ngagit inspect ni Yagihap an usa ngagin hingayad nga building tungod han na destroso han pagtaga bagyo Yolanda. Hey! Hey! Amo ini an ha Felipe Ambrigo Memorial Hospital. dito ini mismo hagiwan Eastern Samar nga kundi nadistroso ini ang pagtaga Bagyo Yolanda. Ma full swing na hadiri maihang nga panahon or next month ma full swing na hiton ira pag cater gihapon hini nga nasabi nga hospital. Ang naging kabakas hito nga hospital amo an Korean International Cooperation Agency. Ngan sugad man gihapon nga da kan ha secretary Anggara hitong DepEd. Posible ang pamilyan Anggara nag-share didahin pipira ka hundred of thousands or millions of pesos para ma-rehabilitate ito nga nasabi nga era mismo hospital. Mas maupay gan ito na pipira nga mga lugar din mismo ha Region 8 kung ang era mga hospital in Guba nga era i-revive. Kahit travel time pala, tikang hiton dito nga lugar or haing kamanasamar or dinhalite, travel time pala dinhi. Sering pa hiton oras duro kapresyos. Mahinong danon, labi na kung nagdadara kayong pasyente. Pero kung may ada dito hiton nga nasabi nga lugar, ay, ha first aid pala, maupay na. Ha, ngandintong ka ba maobserbaran o sa kapagdadon ha AVMC. Nagingaday man kita pagtaga-hospital hadirik maihang nga panahon hiton ha Senado magkakandak hiton investigasyon parte gihapon han kanan 2025 findings ang COA nga may ada pipera nga nakantidad hin millions ngadto ha billions of pesos nga mga medisina nga nadiskubrihan expired.
2: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte!
3: Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Purbida ano? Millions nga da ha billions of pesos nakaragla tungod ang medisina nga diri na magagamitan, expired na. Nasulod ba ya hahuna-huna itong mga tao? Posible ang mga expired anon, mga mahalon, kaya dako kuno tigbas. Diri ka din mag-i-expired ada. Kumbaga, hayano tabala. Siring panamdidi, waray kami diploma nga damo nga gingguyod. Kumbaga, paglalantawong bala. Kay National DOH sinit nag-aalutaga or mismo an taga-region para nga budget na era din hisogad Region 8 napasa inihira nga itong budget. Upod na ada itong mga medisina nira nga aalutada, paging papaalutagaan. Pero hakabug-usan ba nga paglantaw naton, may da good ada inisorbe. Hiton iniro nga da ha Pebrero, hitsakit nga kadamaan nga nabuto ini. Comparison da yun, ibang nga region, so amo. Pag ha second quarter, adi nga madamo di dang first quarter, pwede gihap inidumara pa nga di. Magdamo gihap. Ngat usul wat it second quarter. Kumbaga ginsusugad ba? Pero ginsusugad ito nera. Asabot kita. Kaysa ring pa mga doctorate ini management ha. Sering pa doctorate ini. ti paunan uman nga nagkakamayada hindamo nga sobra or naabutan na light expiration date. Ha? Naabutan na light expiration date. Or ang supplier ang gindeliver ang harani na mag-expire. Ngan waray kapanginano eh mismo an in-charge or inspector nga na-receive hand supply nga na-ulpot nga mga medisina. Tigam ni natun, may da natun mga taga, mga kabugtuan, ha, mga interior. Waray makakakita panganit nga klase nga medisina nga ginresita haira. Pero masabot nala kita nga kadam-an nga mga nga mga medisina inag-expired or expired na. Damot nagkikinahanglan. Possibly an lifespan. Han medisina nga gindulong nga waray kapanginano eh. Ada kay Tudas.
2: Tatak! Yula Batman! Batman Kaorte!
3: Tatak! Yula Batman Kaorte!
4: Abiyul Tudas!
0: Kabis nga ni Danay Mangguluat ha, kamatuuran lang. Danay damit naghihingulang. Adi matgin naghihingulang ng mga medisina. Anti-rabies. Ini nga gihapon mga nakagat hinhalas. Damo inihitan ato ging kakahibalag. Nga ni may da press conference nga na-attendiran ko ito. Danay naghihingulang. Danay naghihingulang. So baka diri tabat nalalantaw. Kay diri ka din iira din sayo. Ato inha nasyonal. Nga ini inahanglan tayo. Urbang ini yung impapanago, yung re-reserve bala para at iyo pamilya. Ining anti-rabies, ata. Pero bagayan at ira-proseso, napakaya ng PhilHealth member ka, or baga diri ka na napalit, ada. Hadtong nga mga panahon, pinapalit. Nahulat ka pa nga may ada makagat, ada. Nga tunga kita, ha? Kay diri na i-store din eh. Kasi baga kaabrihi ini, kinahanglan maranas dayon, saksak. Diri na masaring ikatulaan ay refrigerator, it akon sunod niya schedule amo na. Baga diri, namimiling kaps. Siyahan nga, doso ni mo yan ha? Oo. Dok, pirat iyo mo kwarta di na. Ala, bakas kita. Dok, kulang pa yun. Pamiling daw kita ng usa. Hahay! Bawat buhay ay may buhay. 1 minuto na ang nakalabayhan alas 7.
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
6: The time now on FMR. It's 7:02.
7: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
8: ACS.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalaka. At gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
9: Problemas sa fatty liver? Mag TTX 500. Ang TTX 500. Ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Para bibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag TTX 500. Araw-araw, TTX 500.
11: Mabibili sa mga butika. Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
12: Oh no!
11: Make your ride shine sa Kuis Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuis Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA, kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan di rin na kinahalan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisitahala ang finder-rsbsa.da.gov.ph ngan igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto ng ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyong mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hining nga estasyon. Bidang-bida ka vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat 'yan ibibida sa Bida ka vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
13: Ang lupet!
11: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
13: Ang lupet!
11: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet!
14: Never ka nang aantukin gabi!
12: gabi-gabi. Gising na gising ang yung evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes! Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet. Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic?
14: Tanggal lahat.
15: This is FM Radio. FM Radio. Favorite.

0: Kasangkayan balik kita ini nga iyo ato na programa Karasika sa Aga. Nababatian niyo ini hakada Sabado nga itong Domingo nga adlaw alas 6 nga daha alas 8 hiton aga. Kadi kita ano hiton usa nga malipayo niya na ankan ang familia ni Mary Jane Veloso. At tunahiya mismo ha iya panimalay. Sering pa sakubhin harani duha kadikada hakarsil. Nakabalik na iya mismo ha piud hadun iya familia. Tungod gihapit kapubrihan. Nag-exodus siya ngadto halang yao an iya gindangatan Rihas. Sering tapa nasabot nagud kita itong baga istorya hini nga ni kakulop atong gihap ini ginhingadayan. So it update ini adto na iya haira panimalay. Anay. Oh, kawar-war ka man.
1: Tata! Yula! Batman! Batman Kaorte! Tata! Yula! Batman Kaorte!
0: Hiton mapasok nga oristoryahon para buwas nga adlaw. Hiton impeachment trial. Article 2 na inihira. Sering pa nagtitika risyo ini. Kumbaga ang pagtagapanalapi ginaaligar nga naantok ni Vice President Sara hitpipira niya nga salapi pinaagi hindi legal. Allegedly. Kaging bubuhat pa itong investigasyon. Nga nandida nga lakalabay nga simana ang baga nakaupay ini nag-invite hira hin mga former Supreme Court Justices, former Supreme Court Assistant Justice. Amo ba itermino assistant? Basta tika nga Korte Suprema, mga retirado, mga rubasan. An ira ginhingadaya na nakalabay nga simana, pahitungod ang pagpakiana or motion ito. Ano go dito aton?

Kumbaga, sukat bali na oro istorya. Anha last week, ang iraging kukuan, ano good? Hain hitong 2/3. Hain hitong 2/3. Hit nag-a-attender bala or biswaray di da mag-attender ada kita makuha itong 2/3. Nasiring kunuha konstitusyon. 2/3 han miyembro hiton Senado. Waray figure. Kay magkaiba-iba in hiton mga tindog hiton defense ngan hiton prosecution. Amo hiton iragin resolve. Nagpadangat ang mga justices han ira mismo mga opinion. Abita pa, ginimbitar niyo kami, hitamon masisaring amo ini. Karawton niyo, madiri, iyo ito. Kung baga pag shade light la, ito iyo baga pagkawuruk. Amo ito ang main purpose. Didahan last week, again invite ang pipira nga mga tinaglawas ang Korte Suprema. Kay didakon itong konstitusyon, nasaring 2/3 of all the members of the Senate. So, an interpretation ng iba, so 24, 2/3, 2 times 24, 48, divided by 3, nagawas 16 for conviction. 8, acquittal. Di rin ang makaabot sin 16, ay acquitted. So, ang tindog duwat ang iba, di rin. Kinahanglan kun hinuhi ton one body nga aada mismo karag sigunit nag-attender ada kita makuha in 2/3. Amot mga argumento. Pero tigam ni naton, maubos kumbaga habainti, maubos hit number hiton for conviction, maubos liwat hit number for acquittal. Kay ma-vary ka, dida han imo mismo threshold nga existing. Damo init interpretasyon, bisan mga sibilyan, bisan mga yano nga tao, ging kakauro istoryahan ito. Haingod nga numero, haingod threshold. Hit pag-convict, nga pag-acquit, acquittal. Amo ito't baga, ayaw lang ang kamunduri pagtuon na kay diri ako. Pero haatong pag-intindi, amo ito. Kay sering pa hiton iba. Sering pa ni Engineer Jid Berino, nga ni Engineer Jerry Perpinyan. Hitsadanggad ko nito, hitaada nga warm body. Ginihimplo ni Engineer Jid Berino, kay Laber Boy Inihiya, kita ako nuyul. Kita ini. Ginimbitar ka nga usa nga judge han Miss Universe, usa ka han judges han Miss Universe. Sige daw, pero isakto diri ko kung ikakada haimo nga usa ka nga judge kani kuno akon ha swimsuit competition magba ibaluot animo. Ha swimsuit competition ko no. Hi ako gin-invite. Sige, basta sugad ito nga mga pagpasalida. Imuha ito. Naghagos hin tulo ka oras. Umulpot ako, nagko-compute na ang mga judges kung hirahin o ang tinatawag ang best swimsuit. Waray ako dida. Makakabutos ba ako? Isakto liwat ang tagadagami. Tipa unan o ka makakabutos, hinwaray ka dida. Hapag taga swimsuit pala ito. Dere baga, patawa tala ini. Kay an ihimplo ni Engineer Jid Berino, isakto liwat.

iti paunan o makakadesisyon ako nganhan pagtikang nganhan kabutngaan wari ak makakita. Sadang bakunak pabutuson pero listado ako. Kumo among the judges nalit ako. Nagpaspas ako ngadto. Papabutuson ba ako? Ha? Baga simple nga ehemplohan tagadagami. San kay init mayor dito hadagami? Hi Mayor Sudario, Mayor Jingle, Merry Christmas. Oy, kumusta ngayon ng mga taga-Dagami? Kan Captain ER, Night Express. Nagkausap kami nga unglo. Derek Balitaw, eksakto ito nga ehemplo ni Engineer Jude Bilirino. Ha? Makakabot, amo ito yan at ginlalantugian. Waray pa, nag-appeal liwat ang defense or ang pipira liwat ng mga lawyers nga diri sugarun. Kay nagdaos si ring panidang butos-butos sa yung kabataan. Butos-butosi ito daw, butos-butosi. Habay 24 o represente, nagdaog nga kinahanglat makakabutos, it one body nga ada. Damo na si ring, supak habalaon. Siring pabayitan nala ito. Basta an mit han ira gimbutos-butusan siring pangkabataan an threshold. Kung mabainti nalat aada ira gin ihimplo 13.33. Kung baga haaton ha mathematics balitaw an elementary kita bisan an high school kung ma decimal point ngani mag-less 5.5, mag-less, pagpapabilin ang 13. Diri ka makadtuhan the nearest whole number. Diri balitaw, haakong pag-intindi, haamon din pag-intindi. Pero nasa ring liwat, waray ko no 0.33 nga member. Hiton Senado, so 13.33 is equal to 14. Mag-aamo ito. Ha? So ano nga decimal point diretso kay tungad to ha whole number. So ma 14. 20. Hiton for conviction. Maunom nala hiton for acquittal. Anya na 3C. Pero siring pa, diri pa kunin sigurado. Nga, ini nga nagbuto sin 3C, pagpaubos itong threshold, amo na good. Pero may data na nakikitaan kung hirahin o. Oh. Ang mga swing vote pa ito. Ang baga pwede kumadi, pwede gihap nga di. Ha? May nataliwat nakikitaan, nga bisit magkinaturog for acquittal ito. May naliwat, mabis magkinaturog ito hira for conviction. Itak laging totogong kan LA. Ayaw la, kuan la dida, puro kula. Baman hi Robin. Sering pahan baga ako nakukuanan kalagsan. Aringab ngab ni mo. Subda daw lahi il-il. Para ila nagpipirok-pirok la. So hiton buwas or sunon, yan ang kasimana. Usa ini nga maupay nga salida. Kay hiton usa nga invited, he had to anay Senador Trillanes, ngan he Mayor Sebastian Duterte.

0: Classic.
1: Kay didahiton ha basarang presentasyon han mga testigo han prosecution. Mga taga-sek, ano pa itong gin-invite? Nagtatarihas yan. May ada mga ngaran nga konektado hi Vice President Sara, himpipira nga korporasyon. Kaya nasa rin ko no itong balaod. Once nga ada ka ha-gobyerno, diri ka pwede na mag-engage itong business. Kaya ada ka ha-posisyon na gobyerno. Labi na kung ma-intrakahin mga biding-biding. No, kaya kung Vice President ka, ay, bisang kulang itong dokumento. Nag-uungara ka nga ilabog. Nga, nasabot ka na ba ang membro, stockholder? O, baga mag pupulugat-pugat ka pa. Adi yan na kay didahit yung tatawang nga Jinkor Industry Incorporated. Ini nga Jinkor Industry Incorporated allegedly, basar la inihiton, ada da mismo nga impeachment trial, nga hearing, Senado. Ini nga Jinkor Industry Incorporated, allegedly, nakaantok inihimpipira nga serbisyo nga ginkarawat han Davao City. Kun ini maupay ini natutukak dida kun haing ka maninimbangan. Kay sering pa ni Mayor Sebastian Duterte kun umintra man kuno hito ang Jinkor Industry Incorporated hin mga transaction di diha city government itong Davao, waray ko nakikita nga ngaran, hitak ati. Eksakto. Kay ang tagasik ba ato orhin o ato nga gin-invite? Waray ngaran ni Vice President Sara Duterte. Pero ang iba, may adamanggod dito niya ngaran. No. Waray ngaran. Kaya di rin man pwede, pero sering pa ni Mayor Sebastian Sebasti, ano ka illegal? Ano ikakanit hi ate? Nga waray man ngaran dida, hitong korporasyon ni ate, waray yang ngaran dida. Pero, hitgin didig unan liwatit defense nasering. Amo init maupay nga oristoryahon. Kun haim bakita ini maninimbangan. Nasering not ang defense. Waray ngaran manggud dida. Komo stockholder ini nga Jinkor Industry him ate. Pero diri la makausa ka bisis nga ang Jinkor Industry Incorporated diri la makausa ka bisis ha ginsurat niya hasal-in nga incorporator hiya istorya, amo na init sinisering. Kaya nagpakian na liwatakit kan Jerry Perpinyan, ano mati masisaring? Kaya kanina, ang kanan mga judges, nga sering pa ni Engineer Berino, ihimplo nala, diri ko kunika kadahi iyo. Swimsuit competition, judges ako. Judge ako, usa ako nga member han mga judges, usa ako. Makakabutos ba ako? Hiton, kung hinalagdaog, swimsuit competition, nga waray ako. Adiliwat ini nga pagtaga Gymcore Industry Incorporated. I Jerry Perpinyan liwat. Gin tagang ko iya ini. Mama niya baton. Pagproblema ko kuno ito. Bisgani ko na ako. May da ko problema. Ay problemahan na lang kuno ito at bagin ako saran. Eksakto liwat. Nga unglo. Eksakto. Kaya ano kung magpiprinoblema ko na ito? Naging ka di po papagulit Batman ha akon. Makay naaro akin opinion. So amo itut standing ha pagkayana. Ngagin papa ulpot ikaw basti. Ha? Mayor Sebastian Barte. Aw Barte, Duterte. Mapay ganunugit ba yung naging kaka-istorya, kaka-kuan mo yung mga idea. Pero no sa nga unglo, ano nga, kanin mo ko nito ang pagprinumriba ko kung ito. Pabato na ko nito hira. Amo ito't baga sinisiring ta, maupay ini. Kunti pa unan o hiton mga judges, ah, hiton impeachment trial, senator judges, kunti pa unan o nira pagtitimbangon. Waray lista, ha Gymcore Industry Incorporated nga nakaantok yung pipira kamilyon sa piso nga transaksyon tigang ha Davao. Kaya diri, kung pwede, kung ada ka gobyerno. Ada kay nag aditsal in kay imo ini pinirmahan, naghurar ka ini kung taloy. Ngan diri lang makausa kay kada tuig nakakausa ka baga sa sabitit imsal in. Diri lang makausa ka bisis. Nakaduha or nakatulo. Kabisis, nga nalista ini. Nga korporasyon, nga incorporator ako. Hain man kuno ini. Hipapat sa ni Trillianis liwat. Perbida ini. Hipapasa ni Trillianis liwat. Amulot it magha sasaysay. Basarhan iya mga nasasabutan. An mga kwarta liwat, yung may nagdulong, ito nga kwarta, tikangit dito, kay hiting ko kuan niya na balitaw, papagpipirawong ka, kumbaga, diri ka kung nakakasubaybay. Kay mga figure, inaistoryahan. Ano nga ginsusugad iniya na nga hearing? Kwarta, habang ko, or ada mismo haim kamot, ani mo kasunhan, kwarta, kundi in kumpira nga tanan, ginbi versus. Hadi, ano? Kaya ni Michelle doa mula ini, kay ano ako madi? Nagitaas, akay adit masuporta. Tungod, hadi, agaamo ito, itbaga, simple oriano nga istorya. Pero sa rin ko, paano nga nagtakol kita ini? Wari tanga ni pamarahaw, nag-atindilog kita ni mga salapi. 32 minutos na ang nakalabayan, alas 7. This is FM Radio. FM.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: Ang kinis na niya?
5: In fairness, nag-glow up.

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-TTX 500. TTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra, na may pinakamataas ng ORAT value, na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. TTX 500.
4: This is FM Radio.

0: Kasangkayan balik kita hininga iyo ato na programa karasika sa aga 36 minutos na nakalabayhan alas 7. Nagmarinit ka na ba? Hanim lalabhan kasi nag ay mo na bagin pala agin latakan. Ala birahin na ito yana. Ayaw paghinulatan niya niya kulup. Kay waray igsusulot nga bado nimo buwas pag ha opisina. At kab audiri ngay an. Half di lang ngay ang buwas itong aada ha gobyerno. Oo. Kay sering pa ni Presidente Bongbong maamo ini ang National Family Day. Sering pa ni Engineer Jid Adults Day. Rias ko kita budoy, Adults Day. So, National Family Day ngayon. Parahan magtra-transaction ha gobyerno, may ada niyo tuyo ngadto ha mga ahinsya itong gobyerno, sayo ka mo. Kay tubtubla alas 12 hit opisina. Aadat opisina. Pero empleyado tubtubla alas 12. Ang baga normal ala una matikang ang transaksyon ay kay waray. Mahitungod National Family Day. Karuyag signon ini. Balaod ini nga hakada katapusan nga Lunes it bulan itong September. National Family Day. Maupay gadlay ni kung baga may ada ni yung titirim-tiriman. Pero sering pa ni Engineer Jerry Perpinyan, bisang kunwaray ito proklamasyon kung may ada ni paghigug maha familia. Kada adlaw ito, National or Family Day ito. Maupay inigyap nga kabata. So, damo itut makad to ha mga dagko nga mga tindahan magdi-dinner or magla-lunch. May tungod igsi-celebrar han itong National Family Day. Kamaturan, danit pipira nga anibersaryo nako-commercialize. Ada, diri, magpadara ka nga ni hito, palit na lahim burot. Aw diri kita, diri ta pwede masusnan hit, makad to magsiselebrar, diri. Pero kita bang mga yano, ayaw kita pag subad hit at aton amyaw. Kung bagahiran may ada, maasaring magdi-dinner kami, magla-lunch, kay igsiselebrar namon hit Family Day. National Family Day. Kung marinimig arakos, dida nala. Paksiw, dagmay, ano pa. Ngan, karagtatawa ka mo. Uro istorya ka mo. Kay ito nga yung mga amyaw, nakadto ito, mahitungod, hiton hiagi. Hiton usang masulubon ini, basta may da mga holidays. Labi na dida ha gobyerno, a no work, no pay nga estado hiton iya employment. Karuyag signo nini, hap dila ang swildohan mga GO. May ada pipira nga mga holidays nga maupay. Baga haaton, bisalo yung nga waray swildo, nakakapamarubuot kayo maupay nga eksakto gan inig holiday. Kahiton atong pipira nga mga business sectors, ha business sectors, nadiri inihiran may ada o magsunod-sunod damit holiday hiton nasod itong Pilipinas. Kay mag-regular, mag-special holiday, napatak may percentage ito't kada empleyado nga ira pagsusudlan. An ibang ani nga mga wais liwat, maga diri good naganan siya hirain duro, isakto ay la, ay magsasara ako. Magsasara ako. Nung ka, mapatong pa ako kada adlaw nira. Mahitungod itong percentage nga ginaaro itong dole, Department of Labor and Employment. So, ay, siratilon. Ha private sector na dipindi ini hiton era mismo mga aadaha higher ups bangko na dipindi ini hira kay sigurado hit kadam anin hiton downtown area mamingaw ito buwas diri kun puro parehas hiton natural nga mga adlaw kay mangungulit mga empleyado na ito waray klase mangunguli. Diba, amoy tuwatatabo ito? Pagkagabi ito, ato ang mga dagko ng mga tindahan, ha, mga mall, nga may ada dito mismo mga kaunan, ha, mga hotel. Bisan diri ka mag-check-in, sumulod ka dito hin hotel, may ada nira dito area, nga pwede hin mamam. Mahal-mahal liwat ito. May dadidahad Del Pilar baga maupay. Nasa ring latiya. Yul, tawagin lang. Papadiscount. But ko singon. Ilibre na ganla. Ay, balita't kinabuhi. Gintatawa-tawaan tala. Uy, barangay sanggun yung kabataan eleksyon. Bangin wari ka pa makabati nga may damo na certificate of candidacy. Kumadto ka buwa sa buhatan tong kumilik, waray budoy. Ito pangan lang anunsyo, waray ka makabati. Asay pa makunada ka na servisyo. Balitaw, ayaw. Ayaw pagkanto, pagtitinawaan ka kay maser kita kumilik. Ano man, kakaraw to namin eh, para 2028 pa. Ayaw ihata kay bayan mawara. Ang mga ginistipliran ni yung akwarta, ang ginsubri, wat-wati. Ang kan, nakakongkam ang kan, Ombudsman Buying Remulla, nga kinahanglan daw kuno hiton mga barangay official ang kinahanglan civil service eligible. Kaya ko, hapit ak mapakulob dito nagpayag. Diri, balitaw. Ano nga tututukan mo ha barangay? Hitsugad nga requirements hiton pagiging barangay official. Hit presidente giadla may edad na siya ring usang requirement. Can read and write. Bugus nat nga naso dito yung pagsiservisyuan, ha? Can read and write. Usa nga mabugan. Nga di nalalo sa lokal. Ha, lokal nala. Tikang ka mayor nga di ka konsyal. Tigam nit LGU, ginsiservisyuan pipira nga mga barangay. Iko-compare mo dito barangay nga usala. Nga barangay itong si servisyuan. Ani mo la EOR. Pero, eligibility igre-require, aman. Okay gan ito. Pero, ambot kay, nadalagan ba kita dayon, hinaton igko, mag-ikakaadatahing comparison ba? Bisan educational attainment at LG yung anak kandidato waray. Rehistrado kahit usang lugar, hinus katuig kung nakandidato. Sa katuig o 6 months. Rehistrado ka. Filipino citizen. Can read and write. Amula ito't baga pinakamabugat. Waray nasiring, you must be a civil service eligible or holder ka in eligibility waray. Pipirsahon mo di, pupugon mo di habarangay, ngayon ginsiservisyuhan la ini, usala nga komunidad. Diri, kay mismo ako nakasaring, diri, gan maupay, ombudsman Remulya. Diri balitaw, huna-hunaan nala. Usala nga komunidad itong pagsiservisyuhan. Hiton LGU, kumpira nga barangay siton sakop it AOR ni mo, amit yung pagsiservisyuhan. Pero, waray nasering, nga, holder ka hin ano nga eligibility, ma-proof or ma-sub-proof, waray. Adit pigo ah. Adit presyura. Pero rekomendasyon la ito, kay diri man magbabalaod, hi Ombudsman Remulya. Kay once maghimo yung balaod itong kongreso nga mandatory itong eligibility, wow! Hashtag LGU. Pag siya rin nga kinahanglan, graduado ha kolehiyo, hitma kandidato ha barangay, hashtag LGU. Kay kun ha scope or ha coverage, durudako hiton LGU. Nganging kaka-encounter inihira, hin magkalain-lain nga problema or mga transaksyonis pag-invite itong mga investors. Diba? Kinahanglan mga graduado may diploma nga nasabot kat pasikot-sikot. Parihason. Didiliwat ha barangay. Kung eligibility ginaaro, hashtag LGU nga nangangandidato, aro eh. Kay kung ada man ito ha omnibus election code, igmaranas. Pero kay waray, amula, pero waray tapagrautahi chairman, ombudsman chair ha Remulya. Iyala ito mismo baga pasabot nga kun mahimo kinahanglan baga iyala rekomendasyon ngadto hiton aton mga magbabalaw. Ngadto kita hini nga hi unformer si, ay uungayan kasangkayan may dala kita 49 minutos ada kalabayan alas 7
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS, ang kinis na niya.
3: In fairness, nag glow up.
2: May

0: up sa White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide.
1: Para sa puti, power times two.
0: Times two.
1: Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of
0: White
2: two.
0: Rose Papaya. Pinisulit ang glow up.
1: Regular use helps. Results may vary.
3: White Rose Papaya. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
5: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS.
6: Para sa malinis na dugo,
7: DJX 500.
6: Para sa malusog na tay,
7: DJX 500.
6: Ayon sa mga eksperto,
7: ang DJX 500
6: ang may pinakamataas na antioxidants
7: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
6: DJX 500.
7: Sumok na ng mga eksperto. Mabibilis sa mga butiga.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
9: This is FM Radio.
8: FM

0: Kasangkayan may na kita 51 minuto sa nakalabayhan, alas 7. Baka ka-observar ko pala, taknawang din, baga mayilo ako. Baga mayilo, baga mayina. Dadaliwat baga, kami make-up pala, di dahariyal. Ada, di, ha, personal ba yan? Di rin ito, ha, suga dito, ha. Ano nga di kita hangkan an usa nga corporal nga hi Rodolfo Gracioso Jr. Allegedly usa hiya nga aide ni hadto anay Speaker Alan Velasco. Nga sering pa niya, Jesus, anak. Urbid at mga notisya. Jesus, anak, na pa ako kan Speaker Lord, Alan Lord Velasco. Velasco ba ito? Kuan ni Alan. Amoy naging ka kuan ni Peter Cayetano kay Waray. Si Peter Cayetano waray lulusad ang era sharing ang speakership. Lord Alan Velasco. Ini hi Corporal Gracioso, hi Rodolfo Gracioso. In may ala niya gimpabuto. Diri paboruton. Baga notisya nga nakapabayog han Pilipinas, labi na gud ha mga politiko. Ano niya gin bulgar? Nag-execute na hiyahin affidavit dito mismo habuhatan to National Bureau of Investigation. Nga anakada pa ako kanhantuan na speaker Alan Lord Velasco, ako an aide. Kumbaga, batos. Ngan, hanakada ako, nagdulong ako yung pipira ka millions of pesos. Kumbaga, suma total, umabot inihin dos bilyones pesos. Kan inday Sara, allegedly niya. Basar lang kita news item. Kan PRRD, kan hantuan ay Presidente Digong, ngadto kan Representante Pulong. Ha? Nag-execute iniya hinafidibit nga mali-mali tagihapon na nakon gindulong ngadto hini nga mga tao nga kundiin may dangani panahon nga ginsugwa kan asawa ni Velasco. Nga idulong ini ha, ngadto ini. So, kumbaga ha aton, yano nga pag-interpretar. Bagman ba hi Velasco or hiyan financier? Karang signon, may daba nagpadarala nga da kang Velasco, hiyan ang baga bagman. Nagsugulo at kanakbatos, dad a ini, ngadto kanda inday Sara. Bagadiri patukib kita ini. Basta ha inisyal. Kumbaga, ha komunidad it mga politiko, ha nasyonal. Nagiging oristoryahon ini. Tigam ni hit kongresista, diri inihira nitong mga adah nga nasyonal, amo ang Senado, Presidente nga hin Vice President. Hiton baga na adah kategorya at mga kongresista ha lokal. Pero adto inihira ha Imperial Manila ng opisina. ini sering pa hiton NBI. Hiton statement ini ni Gracioso ni Rodolfo among pa ini mismo gin iimbestigaran ha pagkayana. Kay inkaso gumataw manggut may ada kamatuoran pag iimbitaro nira hiton mga nadadabihan. Nagdulong akin sa lapi, di rila din niya Metro Manila. Hasta paan magkalain-lain niya mga lugar, din niya nasod. Ngansugad manggihapon dito ha Davao, kumadtok pagdulong, himpira ka milyon sa pesos para hining ang mga tao. Mamay ba't milyon? Dudulungang ka. Pamati ko't imhamlag ito. Pero kung nagdadaog kahit milyon hiton loto, baga, baging ka mamuryo. Nagkikinita ka. Igo, ito nga 6-digit, nataya ako. Nagdaog na, hit PCSO. Diyan ako't nagdaog. Ang PCSO't nagdaog ha akun. Wari ko pa't daog-daog nga 6-digit. Karo yung signon ba, magdaog ka nga, sige takita alas 9, tak, 5, igo na. Amot makakapira ka iihi. Tungon hit, rumagdubag itim dugong, mumimilyonis na. Ha? Bisan hiton 6-digit, 5-digit, ada, milyon ka na. Pag 6-digit, igo lagi pa ni numero. Pamati ko, lus-lus ka di dati lilingkuran. Ngandikat mga nga turog. Kay ang ticket, adan haim. Kumbanga ulit yatot. Di, goodbye. Pagbibinantayan mo't mag-aga. Pero kumbaga dudulungang kay ni Hinmalita. Ay. Boundary. Inibalita, ginsiseryoso yung National Bureau of Investigation. Nga mga nagkakagawas. Nasugad nga mga notisya. Ha technical side aton mismo ging kaupo da naton mga engineers. Engineer Jade Loverboy Berino. Engineer Jerry Businessman Perpignan. Kasangkayan natapos na liwat ang usa ka pahina, hininga iyo ato na programa Karasika sa Aga. Ini naman ang iyo angkurman kun si Halyol Batman Kaorte Happy RTB 12 pala ka kun si Hal. Nganha FM Radio Tacloban. Padayon nga nagpapabilin pagsiring kun may adakuman pagkukulang. Kamu nagadlay ton pagpuno maupay nga aga ha aton nga tanan.
1: Tata, Yula Batman Kaorte. Tata, Yula Batman Kaorte.
2: Radio FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio. FM Radio.